0: barafatai good falling a kuron is dog dying so kelka mina kinga nama dog ye kawela nam barnga si dong ani sunga al kelene kogul e kisense barnga al bundul na bago di tetebe ne donga bani bara nasruddin donga gi anni dogal janna jago daradini ina zim bagi sense al daradinga la ba jago tu siningwe nasrim men jana dogis gwa ke la kitalji injigila asunga ta katinkenga asan dingo resi jago ine bara Abdulaziz dogi don anni al janna jago bara Abdushafe dogi don anni al janna jago bara majiram bayen ki gavalai majiram bayen sabir al elnafa agudok donga gi anni sunga na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga anni ine nama dog bara Isa ke ne dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga anni sunga nama welalang itirik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi donga ni bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donoto ka inama ye utonga alki kanadien kirting sunga alki kundulnas insikundul asang sur girgo inama sunga tagatini di sabangereng aljanga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janyingi na doga sar radio samarsi sunga ferrajana lo kirngale fago na doga lang isrimen ja kille sunga nas gadi njurung asaji jaringel aldi o isgen ki kuelang dele e kunyuo asan dayin warre si kisense tabun kago na alam kundi ne ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulega na nga suru nga kwel marang al koto yung alam donga toke inga real ki kingasi jundi na kundi ba alam ki lo toke walagal alam ki kwa nyati ni kweng donga toke nama kwel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye ering asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa na jia sa ilo usi jaringa na filanga sa ingusi eringa alang kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain huwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki gieleski na ine namas ay ndog na bar nga si dong ani kital ki yung gona irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dawle kwa jang ni ki yung gona kain gutfali ba jago na dong ajani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kaw singi na ka sunga gis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba dong ajani jago
1: aso yaki baray kise yene bar nga dogal yene kain yene bara mahadin umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski en dambara Abdulhamid ke ke borages kam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba ye dambara sabe si en jijwa kise nan dog danger fakinar min fiya munasa golo arragame do ko sobis kamela sabo ke borai aina ke bor fata ko kital long galkian kona ko amnyetti mbaru ge na bogel badi on rentari na indele ngol galdan on rentari ne indele ko nyetta nan king kona ko ba gibe jene ya go tari ne jaw
0: asoi ke se dog bar nga kin jaji do jani nyetti ni ko ngor de samarin tuskele bang ne ki donga ge kan ni songa na nama da kwala lang gis ko wala galti kay ne ki bin kirtin ine nama da kwala lang majiram baile kawngi idinna ine waring basilong al tirim kenga na dele kara sunga na taga tingkenga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga resungo ay saka ingwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga resungo na alang kagil ka utonga gal duang am halang ki utkana kundi na kelele ko al duanga amba na dokal iria ke ba al am yo si jago
1: ke borai na ke bora batay dok ginal basilla dain leila kain kidik na imbeleng lompene te wa kin si ala sa son akwel marang ala kundi balang is erbet kin si kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba aban kwalang domboren den dio kon eliye ni ji warin yo na matangila benu kinal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawlinge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngin palete yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uto ko sei na dulding kwese do gal tewa en tewa alan borunga awini ena te waba lo buruto ngin do tewa bayan kwa alan e wana borunga wani buru al ai digal yen del dial ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kanya aliye na jawili na ene ke sense kina men kamin lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan kayen al tarin yakin dalin si kawno duobi do asan in iu alke in dalin dio doradi ke ya de irel ke nasim beto adi irel banasim beto na ela lo ela doraye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara ela doran de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi ala una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina eten sokle na melong uton asan kit kaisi kering ela unagi ye indel di giban janges in long tel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi na mara ye na lompi e lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wanan kwa dulding ko sanka alan awna songo ere ku ingel ye ne tore korron fiya e lol dulding ko yabani fenas ken si kelame si an khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dog inya yena ba jafo ines ba wala ngumel jawi marial dor du ngene jawel du tela wu namas ya na ma melen ka do ngena alba yengena ina engena la ke lolo ki ngolan do wi do nuy keri njawi e lompi ki ngasi e le ete ba interim bi al dora kwa bang jeng kwala bamba ay al dora kwa bang na ki na ma ko lan ngutu akisi kering al du ti alangis ke la soko tabu ko anke njenga simopia al yena jawili ki juro sande woro alan awno kuro alan lombesi ki koran songalo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil awna ka lolo inye fi nihaya baye na duang nasuru am ene ngun surti illa ton digita jaba jiju ala sande la jonas dele jafo ene sabaso ki brain borbotay
0: asoy na barafatay kise ini albajia jwaba inang ye indalang baye ne siye na utonga kise siye basiye na marang nanti nile kise se sunga tarayalangji duo inkwalang se si kwa na kie ngwerige marang basi long alam mwulole kwala komala na ye kilmangale siminga ini na dog alangi jundi na sikikering kaki alduldin kwegang idi na injerim mindin kelma diyo ke alji jang na duldin kwe jang asan ji kidin si kidin suri ji jeyim na kidin si kelma ji jering na jis jumon kinsi min duwa isa nga kwa ba idi na duwa isa kwa basi long ni na alja nga na dora nga rigi longi na ma itiri kari juro duwa na masi nga ji ja jagilala din dora nga ji jana itiri kari juro yel jiyo jangi ila duwa ya ba kaya ba hai hai nespi marang ila ya ila doran dem mojisi jijanes kamilenjo le jial jijanes kamilenjo na mesi long anang songa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka I sing age in dorasi na ailong asanki ay dora age e barafata yi ki sense algis ilole in antarasi ni ko njawara na mes do kaying e dying aldi in walagal kaying belanga kinas aginye ba na mako elalan kangina abo e tajansi ki abo e panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga ka e na kering hereng ka ta wa janga lang injwa abo al kila abo ngakele an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage oto banjumong ne simbelen ajibal bas indalan toyje yani baba ki juru bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tistoye ke ba the diwo
1: yanza
0: asin jamba in lo na modo ko lan e gis itirin ko en jaro kain kilal ki ngulumal to yage ki ngasi dok fini haya kan su to ko ndie wala
1: yaga e kise abako gona ke gnate amma mending ina lomba duldin ko nden sa bako kan uta songa ke ina lombe min war fiana dain sa bato yage na kel na kumo eten sokna to yage mara namaye al mitil al biji jo waring abas to ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba inaka hu ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to ye namaskar diwo si el na ma ye na mingwa dem den ten la ma te na kel na ilole inanka go mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadirem fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha diren kawe kwa kene kwa ke insa so keleling mara kase bas long do bi dual den kuku ha diren pe ana den kuku ki ayanga di runyo den bi sara ita sai ke kisense denga do gas long ba sanke kaun ela una ki den abukul na den abo yesi al den kuku na kuku do ke tatawur doiti non udon de ke negal atinen kwese sa songa kwel walgal abwaliye na atinesin sa songa kwel adinga dinga sfi na gorre dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok asko ba ina tore kaun ele une ne ke ba jona je ka nga bo atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirengias iting erdile kose kose kane atine aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kop inam boy basi ni okaras dinenal amani erito do wala ke bagu bulu kisse
0: alangis
1: kazi ko jojo pia yani in namaka namas ka parati ela toy namaye nes indigi se himaya fi aliye ne juni ne ke nes janake ki ga ki koran songa mening ki bisarande njani bisarade inni dem ko sen bilangi abajen ki njengala nyetin albadiga u sinan jaw abakirin njaw almasje ngi simaye maraba kirin diga u kin digin sinan jaw jikete gal madurum je dama kaawu ele nyettin to ele kin ndula ya nana lomba ele kin ele wuna abu miteles ke nes ka beleng na iya ke miteles aske balangi skwa na iya gan diwoy wala egen abu to ya ba wala egen na da mena kin coming na ba dugi abu ke ha balang iya zikiri kase nan gi kere le ngalang ay kin na da mena kin coming kayen uto ma kital ke ne torik abu goldumon na abo saban na abo fanning kela alang yeng din a de deyum karini na kawe ne kien kien ketere adike ni ma kela kawe ne kien na kamu ne kien gorre kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sazo kela kwa hasad ske insa son settin ela una kela kwa le mitile de kumme na kela mitile ete ananke anenge na ke yoro ngo yo kela mitile se asin jumo bakke sense na duwa bas kela mitile se kena star fe ten sogle yaba dure na ba duoka kire nana me ne king coming in to yingin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan di woke nana men coming lole uto ki dalba gro kayen abo to ya kira kayen gel abo an kwe jang king abo an ken kora ke la si julo alan king abo kwe king abo de nga ke la sin kurenti ali ne kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la ne ki do ga salumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kerngan kem bullinga egel bingasi albe jiti nama si dar perdle rengel nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban nan si karronjal ngiti gidi surin din surle dok nan ki se dok kikil ma murta ajamba
0: murta ajamba
1: ele wune neri jia sa ja abako adin diye yo bandin sorin shakalin joye kase sa kwa aile kule ai kamina na kase kwa aige kule na aige kule ela winna king coming ina abon kwe otoma kitaran kain abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kiting alan kundura na borun wan kien bulya ke bin sorun ase kwa ndiyo sorun ase lo make kai
0: asoi ki barfatai a ore ko an doxidain sa wakil kama sikir na makainga dognes dain berate bun kago idin na dogis kain selimadinga kainga na asoge saming na barfatai

0: Que bora na bora fatá.
1: So gisamin mayiran bayin baye nas dukkan nas ko sinti dai bera namang ore ko adugal kine skill kaminge ki se na so waktu ke di kumo ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se tagatini yaran skill kam nam bugika idi ne ki kaim bullinga sike se ko lan ki korang pul ay duo deng idnes ke nga sa la janga miringila duol la janga duo ila la janga alsi e kisense dai ngore si to bunjeni
2: e dai ngar kan tawan galangas dio ke lo unjegal na bat iting meram dikke na sa so simenga
1: e
2: na bat ing bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na jene le nang
1: e la la do ke asos kami
2: ko na ke dai ngore una ke ngire ding
1: ki filang zinal bara wari nga kwa ba sabir alan si kain ko ngasur uto akit ke yaran ka zan ko ngasur ki baye oto in sawag na in filang makul si kain ko nga sur kaldo nas dok utka alang si kain beringa walagal kain domo nga tabung kago ilo si nama dogwela lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga kidogal bilong na baanga banabela tawagis al disunga na so gis aming na borafata gis aming alang kago dog nas suru nga si kiking uto nga na kiking kuranga kanyinti na ilang iring irin nama dogwela lang si dying vera tabung in kago kise akwel balan dub dosis dying sabba inti masaki yasi kojo yang king kemingi walal bele idi ina kamingal kikwelan dosi kelmo foyaka maren kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dying waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kisi kaluengi kiba dali ni kwen insi ina kwela sang kago nasi inkwa bial kain kelmangale bang na kain jurungale bang nang lobi lo walagal eribi erial kanna kaw alba suri na kanna kaw nang dain suri ni kadiki allay ngore kwagan na namadog mitil dogin belen asi ire tilal si jumong alan jenis di mbaraker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dogiro iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uto akin si no kuma iti ila ina lomba si ki kwali sunga kalung wala si di ila sunga kalulolo baila iti ilay namasgal jenis dimbar si jali dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas uri baninal zaman kwa kemini kain uwa wal gising kemini dog inal turu gandia ngudi yang huwa ay bala nguni mbele si dog badua kena enas berita bunjabwa walagan nas bele kwa ala hasabal ki kain kilmanga tulagen utonga si kwa sekeli nama yendo seke neski indora inang kergi ngi lahadi yomato ine nama dog awel balang jingo le sunga ari laki marang welan ngi jisiti nani majiram bayan alang ji jago ine zigi jwa walaga na zigi ring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane kisense eten sogle orre kwa ki al kainan deldin dio nye tinki kwa kisense se sa sama kan nan dokanto ya kan alkain del indio na dok asangin kalom kiringan songa songa ringa songa re baki da ngere ele nan dok da re ele ne kisa songa asaka wona ria kan an kire kan nan dok ya kan uto alkawa dok kisense borungo basen ferjen ka welo ne ki daing sabba uto kisika na kwa askeni ba mara ete ri ele jundi namanye ne ki kawo na kiringan kawo ne namaye aldelin ko ambulinga res a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital kelna kwambelenga kapana do kangi situka ka na kwambulinga kidik ina do giyi do kidik aban ko ndien sabba aliye ina do giyan ske ngota ale ina ko zinyi na do kwela zinki nzoro ase kingol kin na nama nge songa ngere lompe sabba na e lompe akwelba alan ki kwa kinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelen kan ko ngira kwa sha muhtar eluna eten soglan yumana oreduon walgalan del dinyet le dojumo nas ni ke nas boruki ken kona ke na alan jumo na do utan songa ke ne pi na borun akawe ba are long na guti kitabu na pissing kele na borun kerna akele ba inna makai lompi kinse ko andio no meram lompi jangu kinse ko andio marakina mabais long itrik kentengeakesibagiakaba al ilon alangiskinga si koranga songa paliyal minkai wotorale le inen tinja mail kele mara mara kai wotoran ken ayangan den tasle na mangal el inalan dale pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na matok ayis kergal falga to ayijawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka na ka na ki terige it as au ba ali long al yekwel kidik kazebas long el namadu gi na koroi au le dok lompim bele si dok den ara akaraba baka ana ka e ur namadu gi den ara karaba ina ka un eten so glangi jumana duo long adian namadu el nama dombre pali nama bang uru to bom bang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min
1: de
2: de mining ela se aising elba nama ena gutal ka ena lom badeling alba uru ela mo uru yana tabunge lolo yemini bab bele na bu ena duom berke bele be bele na bu dim bele jissing nama ena kera duon dem bele dok ena lang a enga ilolo ki nama incoming kisense ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasinga songwa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwam bulinga songwa sin yokoy bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw alan so sin yokoy bawi bi awuna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisense di lo tarakene benya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ingeng alkuela sangi den source ingengo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kadogal masuk ona puking olo nama kene jena supai nama niya na nama jonan katia ngajulo e kimmininga kela sa di no ya e nandugio na ja jio real ding ina lompi ni din halal nan jona ke katia ngajulo katia kage aljanes kala karaba gundulu ala lombinde njalom si khalife nja nanno kerje lolo ela etara saba kisense a tordo danjal fagol gal dain ni dikana dok a wasala elam le risko e do aba ingwel alan king kanise ade nja walan do sa ade nja eler puka asan piba alma jona ko andi do ngaje ni matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en si don ayne elona ona sele unse sina wa ille ki kora kenin inna ten sogule na bayna ki incoming inna kayanga mo biki sense benya bang na elon peson atetewa a kien jaluma ki kwangi nan kergelge bi abanni ba alanso a ela jalum si kiken meninga bulel albundul asa source banyiti alkien sorno nosgena lombe na la piaba na kela pola albi bola sen sibiti mala ai inna na mayna korrisa so na mayna kan kan si sporgal kan abaan kwasi doina ogel kela ota pola kela ndenja ngoro si bro alang doina lombe na dozi kelma jelel al kwela nan source banyiro gel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisamin sungana tawis aldi aldo kore ko asidonga enenjani barnga e mawi aljeinga donga gani sunga na bara Abdurrahman dogi donga ani aljenna jago majiran dara jamila donga gani sunga jamila bakar donga gani dogal jenna jago e kisense kikweli nangalang amonga kundulana kaugitia na kajisi donga gani dinne kikela soga anyenge sunga jundule ngina sa ding arka jawgite ngina kingis domo jawgiti engi ki gabalai kingis domo jawgiti engi na dogis rimmen jangi maran soga king basilonga li tingwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi ridigla ki ene stas de keri maran ko la langi sin kwa lo bilo ita janga alang tulle jang na alang ki siminjang na alang ki tulinjang na alang jundu na jawgiti radi samarin darale neski ki la rimmen jawdi ne ki de sikalon abon ko enden juru si na

0: na warre kulisi don aniki sense idi neki dayngoresi kwel kikilmanga luobilo alkan nisi inkeimeldo kise warre den surisi alkwel alyo warre kangi idi ne duobiduo bas inen tabukirel na dok dayngoren eren nui jaweti na fingiti ne low na imberen kise al ilong walagal al in eri alanki dede sunga futokerel al dayng warre idin warre mbayen eski yosu surrigel na amin jwa al dayantogi abayin jwa san kiel lo jaro tagasin jaro maran kiel warre kamin idin yasan kaya turken nas dayng warre tulle karo na alanki ilale dayng bam ilale sunga tabunje na asan utonga kile sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forrenga si donga kanni idina nanden tini le basilong forengal dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokuel gal dogalang kain baranga na kain gutfalinga na amfara kira aldan suru kain gutfali alan dok jagone yang asis tawa jalo idina ba jongone jigila ni manga kule ngasi bayenge dok na kain kain forenga si soma kaulitia na dambeles kaulitian uton kinsi inan kaulitia mawela len jago do ines dok yangasi donga jani sunga na dok si injua kinsi rogal kin mazi mo gaini ala ni ma kolum al yenka ina inan kunyinga dai ngore forin
1: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise donga ni kise sense al yen unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki ke gavale lo de angal jeldo ninge nam mat ke abang ko enken ko nele na maninga bang ko ay baba manin gel fagina bang ko mbo na ki ko lesan ki kem za yata ban ye den rarang wal gal ningal abang ko lon den namagal wo don maraki ba ke la kona sikamming ali el ne ken si bulo na ke pago jemina don kan ni son wa ki se ete ji meram jang nan ji yana ke kire jang nan ji jang nan yette ji jang oran ju tuma don ji jang oran ke kire ma ji jang abalon ji ke kire jang ete ki etelena kan uto akarini nan pinga songa re bakang ela una mera ben kuro ro puto aska ngaba kiben kam alba kikam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alkimeram si kikwam bam tabu ko ala kaba na alkimeram si a ridiga kaba nas kikwasa mbuskawa na alkimeram si kanjoro ala kortiba kinna na maye ten sogle ayla junde doga sanki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayen jabil kafina dayen boru di korien etena kinguta nga marakalum si atene lona kimera si to askande ma min war mera min ke njuru won ke njarringa a wonga le songagi kisense abelono portakane aso esa min gina yana jago a awna jan kerre gi wure jindere mbela wuna ji tagatin jandin bele asa jawgal enena dingela jundul ki ngasi enes kuroso nga nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suru wa sin kelwe al wu nga se sin gamme yanga nyokege kelan sin si jalolo al kwa kuma ten so gla ina so diwo wal gal kinal ten diwo wal gal ayanga ki wa gena elenas kwa un se kuma dombra so nga ndio bi nyoke ala bamba al kwa kina na bikie nga alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kena dok ona ka wol na na bado gola na ngwa boru dio ka nje nga alka embar nga kisenze elawun ne ji duo abaje na elonlan duo jando baki di abas di ngolok jeng ela kisenze jiba duo jang mara abas di ngolok wa jemba wal gal din da bawlo gas jemba sa nge si jewnas genes duo njew torek dora ban ban duo basim bayte na mai bago den sit na mai ne kin kamin aba daim bilan sabakai nga alan au kisenze na nyettin tabu garin gawe na kai nga na nyettin da bele sika dambele al ete jogone jegela ko amboru ngale ko akere ne kiembera ke kia askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko ake amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla o tanga deldin ke nyettingal dulin ko ke kelma ko el ko ake kiembela ke len sikawe gida ngi sina jwaba dain kele len dio asake ba kele len dio pis sinsike ela una egel ne ne kidaile aba mankin gwal ke ne skien kele sitari ne kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belegena porim belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken mudon apan kabe ken na ken tarife te na kina kainas dokai na baranga na mai ause ngau duobi duo alan auna gutija aba elong nas porsa jain na awan ko esigal dokki sense ni ause njana zo kweti kena borabai ba jonas marakwe buja na yana som diokari a na kibar ngangutwe ela wu na bae gutso ngafya na

0: na jiro godiya ban yumo era una ban kwa de kan nan gutsong a pya ba den joro dote wazin en fi al duo de ne gutsong a pya nan kama sai izo age era ban ko be jumo era duon den joro sino wazin en fi kanu era una en a jenega de ske ne lompe yen si ini na wo ha ske mba inal kwa mite len kama eten sokle aban ko ya ba peike aba peike na sola kele na kaina gorre ka wesala de ye alan jumo nas ni ke inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin kwe sambal tielnes bora inne kendoa inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwangela jasala ke alilla sala le kay nakawi inter kisi yegel kienan kin nya kin pya ina wala duke ranya sin pya ba wala nun ko le an kiro ba wala kwe ale lo alan komala al bora ba ba kwe nan bora ba na kwe akomba illa ke la kwang al digan die dope lan alela al dipe nan kienan den araran al an yan na inan belenga ininin kela wo don itaran kin sin yetin inan ti kela wo no nan toksi dog adiel ba toksi ba tiel do bokita tiel na na men kin kamin kai mera masiban ngamin etere sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabun renja giro baja ba malba jundu albiji jwelalanja giro ba una jaide emmana tarakan tarakilni emmana tabun kilni kilnia emmana konda le tarakilni yense karinga konde ba era uno uto songwage eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa simwa albaru kutumul na borusis kergena to leke banyu mana tabun ren awankwa kai anan burwa kiran awankwa kai jegilna buruka amlen den tabuye nan raisi na borusiye tiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa da no akiba ate lo na minwar aban ko di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den woralan a bas long ni na ke ndoka sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko dal den ras kan ba a ba nyoke ta ke lu ben kama a kanin biya wargal a bon ko kai wargal ko ade mun yuma na in kam mi a ke ngwaye ai long ro dele in duwa ai long na ina resin wala ke ngwala na nan ke sen lolo ye duwa de na aban ko ba to birge dienta le ayi furiga ake bay ne ay bare idine induwa bangwe ne ji abojang lakin markin uta ken ngenden sabba kimanya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na abaz galiting zakan sabafi na magal mamang ye gi jelen kinana ma unse age na kamenda ngore abon ase so to bukwale kan aban kwasi nungi aska ba auna kien kay lobi lo aba illo naki kwa oska nyendo ba una oska nyela lo talki kay na kwela tarika aba ki wey kay nyendo ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke aba ibe elo naki ete kiwa si bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to ka kire kan ali na lompe wadam ne tewa aso yake borai
1: bara fatta yake se majiran bay nes dogi nen jawara tarasin ngwe aso gizamin na dawo gizamin na bara fatta gizamin majiran bay na barnga al ine banga bazilon ko al wasete ginin wuriki maranga tsalumba kien utonga wala gal kien nyoken ak dal gi jundi en na ine wuri ba maran kay meziaram bay ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana isan bawar ine kidal kien jurwa linkere namas dogdain sawal kelkam na kinga asiker kibarai
0: so

0: Aswa ya sikir doki se barnga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni aljanna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara porpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga ge anni sunga alan dog duin donga di lefago na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilmanga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juara namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yang aba nama ila ngi nes dok angi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwele langi jalo wala galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo na si donga jolo na e donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bas belang ki wo kundul na tepte ba e kaw ge tenes ke weren na ma dok e jago na si gawar
1: e kembara yor de kwa kembara ina kembara pata ba e dan tus ke ale na ki kere kundul na den kirtin man kwa kital dok si kay ngana dok aka gulbala kwa de kay na gal wifi di le longati angal dengu tarai na dok aka ogel ba do len se basal di bana ma dok yei albada yango so min aliena long tal ker baro yei lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dok lobilo kay marnga duo adi ilong na dok ilong aljoro le atio walta mo tio ba bay ko nyete nga sambalom tin ital ilong nes jeldo wa ferenga asanjen dok kalang daile kejeri elen sa basok is kam marnga kisen se mara eten sokle na madobi ye kines ke na kirsing ina kayang abang ko sa bakayang abang ko si lompi ye sa son tarastewa aliye ore porsi abang ko nama yang kami ingin sursi sebab asalnya jurnal ba, kira otang anda dora. Walau kira otang jis jurnal na jurnal na jurnal asal sursi jawalan jidok. Si dia sursi yang walang ingin nak kira kuadi al nifana jisi nungi dia lakukan elingnya siapa korong insasoma. Nifia nadi sursi jitu jawalan unat darma dingal tole netaya najal na dok eridik ya. Kisi ense ba dok iting sehian din surle nan tole ba. Lompenden sabba nan dok tarasai ba. Baj lon din surse alamba ina nan yon di tarasin di nan mara au. Na din de idjelo sok al dey birinya akwangi, nal dey teye akwangi, nal dey yulin ilay. Namas elasi yulin ti namas keking utonga yaw alay lona din. Ihtimal desi jana jadi walgal jising udah si jana jadi asang asang ileri aja uba alam kuandio din jalom ke ela jalom kergela lagi si lompi menguartewa walan din jalom dok kelakuan ende empali sasonga alie nabi ke jalom to bang kina nama yenge songa ngirenda sasonga tagati negi kiku angore angoro kida ngai ba marakin kami ngalamba u kina daim bullying ela kaya ngal torik kaya abwa kaya ngi ten sokle inal ba waringwa. Said kuang kiang abang dia orang jumbo nazian kiang otak azik kawal orang den surti pengena poka pi orang yang begini nak kira kuah lolo yang aku kawal sebab kerja ukirli niking kuel alam meram dayengi aduk kira semua kekirei alang kira karaba aspi ba alang surti wujud tv nasang lom pen sabba dok surti katian api inna nama kian sengai barang na yiduk jure duong. Dok al jola sang abang kwe dik jumo asa jeng na dok iting tong aja ba wala tong as jumo ba jigal di nungi doge na jua balam ba elapoka si jigil manning lot le jual kwa sobu kawe nama jumo anas abang kwe elapoka laja eibas gerring ilalong eladen jalom dogal ye na eka unwina kwa di galba poka si kwe li na alpukin si kwe li lolo ela ese ba adla ni na lumba alba poka ye na so nga amoy wala poka ye na so nga merame lakin lolo avo uto ngadi le bas jere nga ngumo na merame la jingelo ale poka ba le dikoy ngumo ni na ye kera nyetin tabu ngerenge ilo na mesin kamin jure nga bi lobilo o abankwasi kiti aldo ko la sanga bonko e ke sokota bukwale subullo ele se jigil bali ene kenes ke lota pukka ke la wiyele pi walga lobilo al kenes la pukka se pi aso saming meram a ke borene ke borobatai in bele o naskai meram mesi zating e min ete namang porya kidla kundula ke borai
0: e borafatai onuki tulinga bang na ki siminga bang na ona e lomfikiem bang lobilo kinti na kerkerle e namasinkaiti kisoga al undula soyina borafatai

Baba ko ngara ete dok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil ete mbeleng alba du kire njaru juda kanni de njaru ma yesir ratan ne kema ta ba ne in mitil udo songaske du alba kire njaru juda kanni de njaru ma yesir ratan ne kema ta ba ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asagi ajalumba satdigeng alanga ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti otanga songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asin beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngiti inan inan long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yele nan nama ye nama ga ken ala sikwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas bingan ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima suda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

maite namugal kwil alan dangirtimo da sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama allong songangalen voluntarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi janingi nemelan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kin ala se janyingi borum tarere dik nemoki gutinja do kwa kit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi. Na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba. Duker na undulna bingasi gista mkirel na mbeleng al dientawi. Elayeng na se gudom na ma dora buliti alang ilalole ongale longalang jijong. Na ine gud na mas ngerinti. Ngerinti longa songwa. Inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay. Gi aljo lalang gudja bang elasi jamu al tulay kwang. Na jo na kejo na maning aradjaran. Alan si tulay jiwi. Alalya kin din burusis tare tulaya. Na inalong badual gudja ngas gudjiwi alama injwa kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kalmawa. Gibas ilayin giwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na niyyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyen kiwiye. Na kawwe na tare kawal. Na margi njwa. Aldi le songa tulle jang. Yansi asa jawli tiba. Indalang ji iryan jobo. Ilayin na duldin diyo. Lompi al kwasipya. Ba deling si sokaja. Deling asang on duo. Lea nama way. Na kila sokan diyo. Jino mojwela sa nyansi jawli. Otanga kit ase jijiwi. Alan si kiwiya. Na yenkege, tarika o yengal, si kiwe kwa kital, si deyang aratu leka nga, udo nga si kitulin kawe, na kikakirin kawe, na si kiwe, yengal namas kwa kerna si kawlea. Namas kwa kerna si kawleel. Ilayin, alan si kira kwa do kiwiel. Yengal namas kila si kawleel, indala namadui. Na indala mbas dile yaula, namadile nyaa.

ana ete kidok na makwel anangising kwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dola pal oburupal li kara nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duolo elena kebo ka kire na ulo ang aratu lelom alan kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irto asa kal nga ba nama li akawngel li kien ulo nga kawal nama yibingasi kurwa. Niala sa indeling, yen bakele, namu keri, dambaru namu kumena kwa, dien gud alkawebo gud toge. Na kwang aratul len karul, barun kwang arra karul, lea namas kiwe ki udonga nyet al yen kawe. Namas kawle, ne yen kien kawe nang alkin kwa, udonga za kanabal kurun, na dien lole kikwong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpe kele udonga si, al yele barun kwang arra nga. Na diye nga rara na siye ngutu lea kal nga ba, nama ki guti ndora, el na keri, nama kwazis den bele pali, ide, nama kwa diisi den sabakello, nama kiye nga la sekundiye, nama kienge na kienkin. Ki kila kwa ndora na, nama gal kwel alang kila kwa lo si baw. Kila kwa yye nga sa kal nga ba, yye mba nga minga, alile duo mbele nginal dayi, alki se daing yaba den sursi nasbi ye se ban nasbi ilaina la yesidok ba pal yaruti karra illa ilaina se lomnos kurwa ke nos kurwa ge

Nas ye yesi kuruage, nang ye yesi impia na deng. Na deng, bele abazi akwa abe elasi pi, elasi aje belbo. Na ki akwa elbasan ila gout ki. Gout al ilong anan duo deng borun tare pi ake, anan deng borun si tumu na iriye, ila gout banki ila borun belei, al ila boru leke. Ne ji abo gout ki di mbele ajaba, jitaga sursi en jutumu ba. Na ke la kwasi al ji tabu njarte al jutum, din sursa eba nas jutum ba yang aseyi, nas jutum. Yani ba ke la kwasi nas jutum al bele di yengi, ne ki endo la ke e gout kawe. Na ene, barun jutumu le, nama gouti nja ke, na ki ngwa alang gouti nja le, kuto kare. Alang si gouti tu leki wi, alang si otan asi kerker ka, ki al kaenge na ki ta kaenge ba, ni al baki kwa daeng bele le. Wala gal daeng gorre ele al kikaw. Awu nas jalum, ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw, wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw, wala mas di otay jivi, nama dinin diyo jan na otan a jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ilay nas ki uwa ma jisi, baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini, nabi ette nama boteng alande yongroba. Kwa kin al kayini na tare kawe, bay yenga delin na kayina kawe, na kwa kerna na kayina kungi. Maranki ila sin akwela lang kundi ki inkwel, dobi duo al ke, na baru dia ke wana palke, alang gutsi pi, tulle, na alang den tabung inja, ila gutsi al pi, den alaiba al wenti asan keng alasi pali. Asan keng alasi pali, nis kiwil, alang si, kien surunga si, kien surunga le kakire kinyi, na diem baru si kutumul, na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain alai sa kelbam, ki inkwel, kwa bi kwa, loy le na kain alang guti ngaring gaila. Ilay na kain kwa yembo si guti na skurong gawe. Na lia alang kaungu na kain ulo nga si, kege kutu benka. Kida embele, na kain si na dela kawo ba, ki boru mi na kisting, na suru mi na kisting, janyin ngin na kisting mo, asan suru si kanyan dinay. Janyin dik na mo guti, al deyeng kisting mo ete.

0: sani da kai ga kan gel jam kwa da in barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wen beleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da in berusi kabe na hatta ore ya ker na za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da son fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do ken kan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga se kalun alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kuru na lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keile alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka anaji tokang kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene ilu garen bain kelivya na bain kwa undul ki basin kurro kain inelang na isi karinkawi
0: tulle maram bain na dogi si lole nantaraz girsingo na namagal uo tobare ko dogna injingo kingo yane masana kia ininka alan sedan burusi kofo na ki dok aininka ilure dogalan ki donga token
2: ine ki sense aba kwel asan boru dai ngi ko bo in kwel ala mena ndi ki suru se kwengi al kain sur adan jwengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se jwel ki sense ide ala nga lomba alba ki udon balan jwel wala zamba dele raya dik jeng nama jwel alan ele ngun jwengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yato e nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon alba long in naji na aza ezi uya ezi deng yo alba long in ala ji se yo iding na abajio lo kerle duo se abai la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi ji se yo ba deng se rengel ji se ramba ilole na men belen ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi ba jija na jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo injundi kwa alkaina kwela za imboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yen asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara bakabe marra aba ki ke sense dok inse ka enala yen kaina yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakuwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na inak nama gal roze dembir nya jundi kangu njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: tulay may ramay dok nas in loyle nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan gal jam ko daim barnamij orren udu anjale nama yani tombolen dak zisi kel kan ma kayinga nagal dogingo kerre keri

0: tane do kinga kanke jam kwa dai bernamij orren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masanan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidina gidi lombi ini na gidin donke erel din donke na gitani nyama ngi duji sini yani ne makwela lange si lo de tiri birsun ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsun otulle ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi gi tole si keli jaw al din tong el ne jibulo inna maye na firgey na skikelel yedonga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gavala alke jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka aming namas in wal illa jong na batar mit in ninja ka alambe urum in nelan bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngay kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jitaat wal nga jem bayla nyet aso kikiyun kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog si kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dog inen kwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asay na alan an tonka unge in nelan asan in nelan kalung kayeng duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi eria wala galgi rigwal yen songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari anga elba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nya nga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne kwa kat ina na abad dejang wala abagal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina kaya nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indela ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nang iuranga ji jurun iding ki au tokkang ala surunga si bagika na kayeng udonga tabun jol
0: tulay mayuram bayin na dogi sinan tarazir singo yani alang ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi nakarang labaka baduk ala desi taman pour dunga gollo ni bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele due yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yewa gi si uru no dinga le on na ke bra fatay kan ke jam kwa na magal ine tirikarin na as ke kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

baila orekwa otoro kainga a asa kain na daing a lonfin domrete yang kissing a nama is incoming alanta bumbeng na dongay ani lobi lo albang del di nyetin dio a asa del di kulingi au dok na ais yaba ki aldok kilomfin kang na yedain duo ndain city na dain duo jan duo na mayay na kan kundul tin bitille na kan na lomfin dombre teya an kirsing a na mayanga al ila sokle kando si na in kirsingo ye gawuti lomfin dombre si jigitiza a oto na magal kayinga na makwel alanko na lomfin dombre teya an kirsingo a ye lomfin dombre teya alqua tabal mugaddas kriya illa long alqua kulingi a ay si jige alkise kwa kulingi walay long alqua dingangi a in nama kundulo to barnga dok alang ilang kirsingo a nama is inaming alang tabumbeng na au na kurguling na au nas dombore ngasi a gutkaw kangungi idingi asan kingalong a al ilong na dombore a lomfi al adempia kwa kulingi inama yai na kwel otodo na kayinga a alanda lomfi dombore teyangi kirsingo a ke se ye in dombore ilalong al kwa kulingi a barnga asogis aming sunga gidonga ani lobi lo albang a auna kana kundul na lombe min dombore teyang kirsing na kila jurong se auna tuga kawi al gis imfulnie wala tori gis kwa ingulingi alanga kurgulimba alamas ritogle kirging ila na mayai na doma ay babarnga a kasungay donga ani a bela a na dok na nas do dying ay kriya tebungko dying al di tebungko na nama ine setting kuro a nas kayingo na kayinga nas dying al di tebungko.

bay labaranga a kayngos na kayinga a aliyay na yung kwa alla urgani in kirsingo gawutin lomfin den dombrete yasi jigitisa wala nyokefi a oto namaye na kayinga nagalinkwel alankona in kirsingo a lomfin dombre a teya kwa kulilangi in nama oto dengi na kwel alankirsingo al ilong nas inkalung al lomfin dombre kwa kulini ine asa kayin na akimo wa injingo si ati long na lomfi kwa kulini na dengu a kengu adempia ine delingwe kangine imbeleng induinga laiba alba kila kwasi al kila kwangi deling in namai karin injawiti nina al ingwa waringang ire al gawoti le kersingo ine namaye na kwaringa kayin na incominga in dombre duinga laiba na kudu imbele abu ngoba ila yela inalangi ila yai babarnga ina namakel otto alangi ngagil ye indombre ilalong al deldinga kulingi al ilong alan deldinga den dio kayin na asankie tarikawa e dombren a lomfin dombre te ya deldinga kulingi idingi na ye deldin sidiyai nan deldinga si yefia in nama yai otto na kikundul alan dengi kirsingo a alangsi ingalung dayngo radio indombre alkwa nyetingi nyetingi alanda injuru ledok inakaruti badelling albakira kwangi musangang walagal alkwa kinge alkal kerebel de kwangi aldiengi bara karabierel ba orrekwa diobari na burgulo nasdin sursi jumong eji eilole janajerel ilalong aldorate yale ya najerel wala ilong lote yale ya najerel wala ilong allo a dikondio ya najerel awajel na jurgulungo banju mune din surji diyojang kina makwel intile alankan na kurgulin a kesense insipulungi al indombre a kwa kulingi idingi naming ayenga alingankila ale ele a kwa kain kila al musanga kain na indombre si al yeng inkwa allomfi kura na allomfi kwandio ilo alang ilong asanken domman kagul yeng ila domporesi bagi kawe na puton ke na kien juru ngale kaye nina alkay ngu watorik dok kaye inarang idingi na kikay ngu watok ila si kawe ila nama inarang pulngi nama do kwa kele a kila kwa aling kaming al dok kerebel de kwage dok a wu isanken kwa al yasi karikulitia na dok yasi dot dondom kawe nam bagi kawe nama ay pulngiti asanki ingkalong eya indomore kwa kulilay abajel na jagila dendyo otanga kila al kayin al memfia torik ba kwa kuling rising ina lomba al duot oge rising marang nama awdo nas ingkalong domonsi al ke wala mirsilinsi al duot oge na fi a orre kula laiba al fi wala deldi kula laiba al fi marang ila yaiba kin nama yai asanki ingkalong baranga ki kwa mbile nga ho nga si kila si ala kelba al kingaming in lomfi indombore al ki lomfi kinga fia na ki kenkang na dombore bungo ila si yele nang ki kwa si kanina ingaming kwa kuli nga laiba alba kila kwa lingi kila songwa kain baranga na kaminga kila si marangila yeba na ma idingi asang kingalong alia indombore kwa kuli nga idingi na denyo deldi kuli rising nan suru kuli rising nang dog sime kuli rising na inalomba al duosi karinjundi ila na mayai aisa kinga si impulngiti indombore al kwa kulingi na kangu idi inas do kingalon lomfi yal kwa kuling lomfi abay long na lomfi kwa kuli lomfi ki iredio in del dombore sime sing kalong al kwa kulingi in na mayai na madok abay tirisi mosotka a dombore nga kain na kwa rimmen kawe nan kain na rimmen kawe ati ingwa al kila kwa gyal duwe ren kayin garibereng dien dio kien dombre rimmen kawe maran kien dombre nga kila tekin kwal saba ren kayin a diele erito dogas pegeliba diele domon aspegeliba yense erito dogas piba kila dombre arma kayin ginarang namas aginya ati galilong na kwa kin saba kwa dok kien dombre rimmen kawe a dok abang nyenge na loker nyenge kila kwa dombre kila si diele erito dok as kiwitiaba wala gal riaske basa yensi fi asa tebunduiti
maram lomfin den dombre teya ati kingwage al dugu kay nan kumena seke na kumena stari kawe naski woke se al lomfin den dombre a namado futton ke kinama kay gwage kwal dugu kay alki garibingir kay ati dogi long na inen jio kela kwa mburwang ere a burunga ker nga burunga saba kwale nan dok seke na kay na stari kawe baranga dok inen setting kuro ay namas kay ngona kay nga a nakirsingo ay ye ay longal kwa kulyesi in sekeli.

0: Baila orra kwa kul donga ge kanni kalang dog da donga di le fago na aisi bomungo kwa kitle al kamungai na kwa kitle galal ko ngai al hasap kwa kieng togita a donga ge ani sunga kalang dog du donga di le fago oto na do kela na kwela lang kain forengang kirsungo wala gal galdengang a kise se na ma dog daing barake aliye hadia na kundul dog na skying ungang senga kawiti ine jago bara hadiah na dingor ko adong ayan
1: joingi jirsungo jutumo bagi bella ore kwalo bilo albain kwa kilena kamungo ya sibomungo na kwa kilena ko nga ya sibonga kilma isimo yo ton sok to learning alang ns kigi an kaya na kilma isimo dok alang ns dung ore kwasi unsenga ago elen sabba lomfesis aso coming with ne ye ns kentina tembesvi alang kelnes bingasi ritka war elon ne ye king kelma kora aso kai ne dongani uno duin dong dia le fago kwa nyet
0: barafatai bara hadia na orre kwa si dong yani orre kwa baye indalang arrim menga ka ba benna bago na gis ferraba na dog ben na gis kiyem bago kelal kien juru ngale gain na baye na kwela santa bun ko si dog na ken na kain forrengan kirsingo ati ilong na dog dakke wala gal na sotke ilalong indalang al dora jawiti wala gal al kain abo nga kami bara hadia dagday dora ala jawiti ba wala nama do kwela lang ini kirsingo orre kwa sunga na kagil kisense intinle al kidele kanna ilalong dog alan si forenga si ki ilalang kiwilingi alang kaldi wala ating ilong na kaldi ilalong al jawasi tabeng kau wala al wari gina kau iti jago bara hadia
1: tulle bara dinjing osa tarasi inna kain do lang jurnyong ere dak mara hilaske al duwe long na kwe si hadde benjo. Kana mas mindeng asas legi sing ung kwen deng kalinjani wala den dak duin sabang ere inumin tulle ala iba. Marang namadok erikene inka minga aning bisanjani kalinjani na bisan jani asay kelmal bonu liya yese azem fi ma din namas jurnyole ko a ko itti yan nam illon na jijualan yese keli jani min si ayele tu ngelden kelin jani a ayan kelin jani yo wala daga iba wala inalon basan ji yese fu gemi orre ko akul a dilos basines insikel bam bezat ko ittel min senele ke namon jeni senetel le fago illon den kelin jani barnga ko akul abako itti eriku sefi ji yesi lala dogo zuaba la na lala ele jundi ala nyom ker ele risifingi na tane kura na yekwa sanden aralong ka ngene e ele lole lolo bele marang azaye ilona rikene yekwa ran bawna je jwel balan baw kajile njanas riker gela ilonga den temene asanye oruhia min na yeruk den juru le inen jaba ajji ele njanne ele risalanye ele la fago ba nama ri ele si yesi donga ja ginamas ela arisi awle njade lole kaange abas lolo julngi yani ela arisi tane ma finiti alan qura na kwa sande ngadelo enala na manni min senele ko itinas jawla ba otanga kurel na ma otanga den ke na juranga kitge na kitage balanya qura kela si na ma hawile nyonos badile njaw inna manni min sena le seneten seneten le ko ka se bele murtanas u jitike tulles long abas injo lolo in ritulle alay ba long si marang kwa lan dok arigi na jagil jiki jam
0: injo lan ayja
1: ay jiki jam elele ka na mes in amin utonga dingale kay na siya zati in silong e atulle ana illon na gisi e gisi kilma amin wala na sot jaba na yesi sai sai njongo yani ayu lole ay balan jongel mungkin en feringa re jong mungkin en kwanga re jong marange jong dok ri dora yawiti bo marang asan jike mbi saranga en julngi in ri sikaila ongo ala ere en ongo en nan ja marang dok idinga ongo ba ka ding ri gi kelma sol dorogi marang alang in ri sitana ja ma ore kwa kana mai sina min kwa kai ngal ko eti ba ri jitifia ke za jaldina do gazal mo ko insi aye den umur talata senei kalole al dono sota ninaldo lana ko eti sota dinga kai ngaba so songa jaldo mungkin nasan waje fiya mungkin nan kin male ja na manin kin tuy in na ma yani min talata senan le iri ingis amin yani kan do gola si sot dora jawi ba so je tor er dora jawi ba marang abay jisi din kil magi tokke ngana jualan jaldi jalon si min talata senele min senete le talata sena la hadde kamsa sot ela janni alang kileng hisabi yani masalan akter min arba sota jomba wa yani alga jomwo dogna ya soldoroga yani ju soldoroga itrik jong no majide le jawngi nasa naji se tatte benja ye na jeni fi pala den jeni ere na jeldi maranji jonga tatte benja nasa injo annan ko ni kya e ya ka din ere albe barakel mato kengal enan na enan ja na yani duwa ko korron fiya korronsi al kamuti anas addenen ko anal ki ga fala edun ko enai aldi marang asan injalun ka duin daga ila aldi do ga tabun ere di rai
0: ila ila aldi balan gazin
1: marang amma na manin ko edir onna ken utokello asa asan arkiyar giwa kin ra ba sun jamin kal din uto suluro la ina ala jellel balla ele tadi bay ba ko imbarnga marang kain dola si anan jeldi jawngunes henni ele injwa duin ko alki gabalai kabai ele aldi aji inana inanja a ta ne asa yawi bay ngarisi inna marok digi leya lia namakir nga kay min sitale na manin ashara le fago wala min kam sale na manin ashara le fago kela galden da kekai ki uto ki uto na ma ay in sile jiki mitira jaldi ele ele kan itin eritulle na jitisis iwi net long yani maselan abas ye otogis jisi erigitifia na in sujayin eritulle alai ba askera la ja ba na yom kerro nafsu erisis jawi ji yesu ba jingo doin ko ena maselan in erisel innan koronja yom era kongo kiginos dukoi na simoyene ral koron he otto al jahungi na jaye hay gisa gasi janga wala gisi gis ela uye gisal kiki kirsemo namaden uton sikel jam nama sinjwa na ji in erisi aba yom kerja ka gisi al ugo bake inan inan naisin a yani masalan lo fila naisin are ba erin inan aisin a ba abatane in erisi yon arrenja aha na jato na fingile isya den ogo ba enilo ela eriasa jinjwa ela erisa sa jinjwa ina na ina ngala ka ba wala ina long la nana siya ispago kalas ela erisi lazim jel gel ke basa ide ela erisi nama indala ba al yelungi marang abaga jongina ji si hinne jana jinjwa in ogo ba dule duin ko elal apai wol kida na injuas e ankel man durtin jaw wala se abban kel man durtin jaw akid ile jibas injalon din ko ay sa jisi ko ay san sagal en le abay kel ma dusinga na ma jowno jaldi den dul den dul yani ko timin na saba senelo fokkari den daksi ma se ba anan jaldi dog yani mungkin na bisa itti na itay basa yesi ni woy wala lan tabun ere kesene karnga fakkeren fi la na ko timin na saba senelo fago den juro hawelen fina utonga se hebi semfi doni kenisin saba senele deng ya ardikya wala deng ya dagdig laddi na manin ni enes yorok dogola ele na atinia sele ele ariya sitiya ba ka nga sitiya ba yi jalun sa la annad nafsu la zalale gi ele ko se jaldi a jawnge bala hinnenja ko a jige ba
0: na jawnge ba sen
1: den korontara sa zaba
0: den korontara sa zaba si
1: na awle dok ari dikke ngana weli ngaran den ewelang ewelwa ko itti elal bisan dagle al janelan jago ko adinga ke ina mindin za taskamiya ba jisi kae ne kalde beno jumona ko ardik fi na yayi bala wala na ardik kurel na jejuel balan kura tat na ma mindin jaldo na yaza to waslom ba kae ne jalde awola nye se wajen ja do in fatim jel enana enana enan ja a eri insel jija kadengin aye na wel ailan bisa ani wala dengin ka jisezan ogo ba wo bardu mungkin yesinan iri jasi kiselemani ala ni nan jonki so kiselemani na awle ngan jemba wala kin jaron ala njo balan aruja ila yani ila tadib jamaide ko itti se fingite na den juru shakelambi ide yal kirel ba fakkerambi ka ngi na kasi ka ngi ne wagge fen ka we kadwin iya na ko injaron ke na buta nan jammar ka na ka otto ini ay nan nan era mana tu in er doing esa so songo apenga la na ko tisi yani da na na ugo ba energy esa iri jesel index so songo asere bi minki da la na dag ba hadiri na maswe ngola ba kala si abadiya jaranga balan tori den da fa fa so na fakiren fiya ayo area fiba marang ogo ba yesi insi jawrti yani ka an ka duin yesi tasir apas a namangi ya kasi iri jaza a kin nama kai ngani age marang kida ngoral kasi bes ilong duo kwesi nen jeinen jelti namanita ne jawngene sinje mo wadden nejis a jarin jiji ka jise bes awre ngas awa eri ne jeldi yele ko mala ta ne sinje mo bes awre ngas awa ele ko ka bekel male songabo
0: kisese wala jejelo bara hadiya kese e dayin worreling binisba le dagan ki udo ki kangi ini al dogola kwa idina hata jating apanya ne ki kindo wala nyondi yele bokweya
1: e lala sey
0: ine e kisese udi kene doiti hata dayin boru wala gal kain bullinga nanin e ji dingo zinan jangar wala gal nasin allan ko jewe njabes niya jangalan tani jawun jeldi za fa ilolen kana ma ilangine ingwa a kain dogola si kisense dakena dain burdiones ko sardi mengay na kilman len jiti ne jidi ngal diban sala
1: alan ji si a ele korole jaran
0: au ja jidi ngal diba zata yani kalon de ngin sey mel dagi di ngal diba lanki ko adia kay mungi ngwe ngun nan dulgo baw ko adia kay nanin ele duwa manye jamala sot ele ba murtan sot wal lelin sot ne ke ladi adia si long ele duwa den sot mungi nan bet kwesi maranjal dulgo jaba mungi na awre nja ko adia kay mungi nanin ladi na singa fa ko bananin kwese kya ke ele dulgo ran fin yene der nan tan nan nin tardu ko kine ka inda
1: se din bele se hal
0: yani masalan indak kiyo toa di kwa wana dayen warren kenjure ngana kenke nikenda zika gila hali ngeri jigiti sa wala zigiti ba idina kwa adea kwa imini nkuroba mbele nga la ongiti baka kangi idina kasi tori indagina kalde yani kilmangang diyan simi ngalji iya wala bajang hata dogola shok yani kilmangale ineska imel baka aldui apai ala ngawini agizatu kangi idina fuyingena diyan diyo fise nga ki ayenga kila nyenge aye itiga mara nye gadira kya balangi jisin kwa kasi ayla diba wala gal kata ga ini tagal lakin min den dio man jumona imbeleng ki sense al awna manin apain
1: al awna apa en ki sense dimbele se bara la na kwa songa ke ne kurul na jawngi nga ske mbabe za jure nga songa ke nyane na stasir ke le len ke nan duo jure du nga pa jang yani duo na sembur jamu yin kamel ja ko marang aba ardija dimba wala di mama wala din appa din bain na barikelo adul adul ne diki sense ele kinga sini gis asren fi dan orrele na jure nga an ku ro ka ngi abana ya kwe dogola ka ni nusa ge
0: mungkin dog yani kwe ni weta ka ngoro badan orrele ngila e ora pa imasena kwe ni ala kangare balan yen kwa lo lakin marang alkena au den jongki kilman simi o be
1: sei
0: na bang yesi ani beket kilman simu ani balela ila jolle wo ila ngiri ngiren kama mungkin nang i hangi baage be dilnga jisikal de den worrel ngal fikira yani jigi ndolan jurnu wala ge kwa kiran sheri bang
1: lala
0: sei mungkin mama ina ledi mungkin nang kala mungkin nanin anyay mungkin ayiduo asiye long asi kike an kike wada kibang mungkin ade nan dingo zildi halilata yani kasibe long ilela long al dora ina kawidia zena dagina la zikide yin kwa ba nanin duo yani dak ijaldi namanin ton jarang naki jari loker du ti yaka manin tike kulin kalnga financial kaldi halingeri dingo eling
1: tahsir shadid ila tadi bay baka ina min ila kisense dogola sine kilmanga fuya ko nan dogola sine dora jeringen na dag dikke do gani insani ko ba den juru fina ila risi tokken fakiram fi nas mushkila fi juru le yani ya luina awol taras kya mungkin na sin juru le ashkaliya ta fiya wo yani mushkila apa ika
0: mungkin kan jaru adis atifal ku royom gerna zelo sobeto nanin hagiren ka nanin zilodi lenkiya na singil albagil inya ya alkani
1: alkani kaldi ya urkani kaldi
0: ezi gal mungi na sin kelma sami nga fi abgal ke ken jaru
1: namagal ero
0: namagal si kirul wala gala ba zilo na manga mudil ke nge wala jawafa mungi na kundi aba na singe ki ngalo to ala combat gongi zatu mungi na singe ga jal ba irke na korro njana ila ngungi na ji oto wala gal na ji kani ndal ngaldi na ko kul kel kamme
1: ji kalgis wa ni nal be skai na minyane bele asa din ko sese ki rajwa na sakidagwa arran son dora jawiti kangi niskay nangami abonga kimitil do kayin kamya bele simo wala bele kira anum siden dulo lo ringe seba yani ji badil alani jel dine yesi kilma sol doro gya wala san kembar nga kalal marang ki bele ra na insujwa in risel ki jaw al korongi na maski an koronga dora jawi kira kira yani kweti yaba barikiru in kami nga adjati lo kwel marang jati lo ki indora ibal ki katil yani kidangi nye jatilo aiba wala dora jawi aiba kidangi indongal kurel kuru si kurela na inkami alang kuru na kaunginat loto kurgo nas indala fulli marang in jamma laiba yani dain dag inal ka alung yani simwa aiba marang ingis amin iyanga na ba nga na mama nga yak jitti aiba lan jidwa din kwe kali yani ala na inkami nga yani rabbona zata al kwasingang marating aba rikoronjaw aisa doran senga pulungit yasa njinyalunga al koronjani yani ardiggising ani eng na zay shakulita dip kida nasinduk inju yani arrabbona yine dora jawiti na jika iya na jika ba kisense alanji erele sikitir jaring alan din kwesi dora jawi marang so na elai ba ala la din kwe kisoka nidi menfi wala lan din kwe kisene nga kena komna embelen yaret ni na ala maran duing iya filan kia kwa di nga kena smut mani age na bar nga ba kibar nga kung nesin kamia ka nen duing iya inkia na din ka yani alang
0: alang
1: kilma songa simu kia wala yesa sang eri apa a yani duing nga bain kia na din ka alang eri inna a yani ouna injarin din kwesi yani alan kidin sorzati min kadoin abai masha Allah kadoin e masha Allah ya na gasran ala skai ba doin jende aban kwa jumona ndala bere akid ba akide njeng den yana den ba dagle don songa skim ba maranye sikid do den da ki uto ken den da ki uto na ma ai den koronsis ki uto salenka yani oto abajiki sense kwe jang na ria jang na din yen kwa in arisi ala jaba dun kwe alkorongi na mara marang dog dogola dinga kay na bele sikira kel kame na dinga kay na ki tokke kel kame na duoni kenan arisi ki bele basit kel am na dik kenan kwa san jiye si chagle hekaya jana tle kula sa jana tle ye singan maudu am le jago na le fiming en era na men kwa jika iya na ba alan din ko si dar sin jana jagil ke ay doray na yeb ele bele si fiming inde kweke na bele sike tokke kera no kweke na bele si abas ke tokke ja ya malle ere si giti sa eden ta mungkinga na shatti tem fi yani na kweke na abas bele ke lulla jwa hadir inala badora finiti
0: badora finiti na maddi
1: era na mai kwel
0: e filan zaina je jwa ba jagisi
1: era na mai kwel jika iya kisense abanga yin tagin kidogola nga kayuba marangika e al kidogola njo war bo shirin sa asan ji din ko uslub jalung binis bale tadi bin sabba yake ka bele na ye yesi war se fegiti na ye war fiming inde amma ji fiming janga doga jomba lan den abba keden terige ker fiming la na ji arbo shirin sa ke ban basin jwa dan ko in man amma ko rovia basi kitokke ja fiming ala indel ba na ingalal ki tokke kel am marang den tokke do enala ki ngurnguru ala ba yani ala hasab fa mal jin fi min jenga addin ko in belesi abas ki inan nan awul na ma hawele mba na birabita ba ay nim balan ki ndola tarasim brunyono ki sot tokke ay ba wala ki bele jitte ay ba yani
0: kisi jages
1: kisense yani inama kadu in bele ina kisense dan orale ba dirigin bonna bagila yani daga ke nis hasile indel na doji zatal ala jamba ba jegila bankel mo ne sol dorog en inna nin jiel ko lori janga ay nin je en zata na ay nin en shenje marang abal do janga na din ko sikila dora jalde din ni ko sikila dora jalde yani masalan onus khairenji lala nang uto nga khairensi in wala nan dogay ba ki owul bara fime nga ke nga ba yani dag insan su dora la jawiti ba marang asu og da fi den kil male inna maka du im bele be nes bale dagin sabba o tadi bin sabba yani o nus riya kurgungo na o no kela kan alan dogola siki henni na san ye dain si million na dain bullin sulong ayu lole ani nyanga san ilon kaduin toyin kwa sa kare wala duin toyin kwa yani jigiya kini lela kige bana do kar su bulo zata na den ko la de sanya mustaqribi innama kadu imbele alwai sambinga sa ko kawre kwa yani hawilen kana kain dola se terbia terbia se kani na kiki sense ki bagisi kainsi marang ka iya nga ki kana fime akinel ba kain dola se nan kwai se jaltina manin sur burta marandin ko nan nan dakki yani ingis wal apai na siya min jamu ngintemeni mungkin nesen jisi galibin fiyane leddi aban ni lona ko akar ngam burwan do kala jagila na kwa dinga kai na ruka marran ko min shidda nesen bagiya ke ba ken kuronin kin hira so age maratta bugisti bin jabiti na mara komala na hammilan fiya ela sot sai si riya ba din don aban kom na ingis belen iya ke gafalai hay abba ke gafalai tani anga bai kai ya sigirni kanja era na manya na simwa ba ki sense yani
0: ka duin sabang eren galingalung dai ngore yani galiban alang iya jumon na den gwezi dak e ki indore nan ni leddi ni nalang yani den suri leddi adik rang abasi long anin ka indo galang itage marang abajan na jegi la ki sense kain abang asi inos kamin bai yin jitige lakin marang yani umvinzi sabagan umvisi sazon de stock de mengawe bizat dogolen dien sabba wo bizat dogola ke yangere yani dogola ke singan duoni juman den ko siki jinsir ladde
1: yana sinko ajuro na jo duin tonga jomba
0: yela so wa ke da yani ajuro na jo asenye lon kan kuru na nya
1: aiwa bedilalen
0: ki jinsir jaldine sogoto bugwalen yani sources ko wajen ja ya kaman ko si juru len jarang ya kaman innama yani ki sense dogola sis jigiti marangi lazen jo jurono jo ya banya na fakirin vagiden tabu basin bulon ki sense ne bulon e anden ton sa so jamali
1: e lala sedi
0: ne ma yongwa marang idi mu ala uno do yin anton angi na marang ka na marang ila koron sitani aba idi ne dombor do ginan kwa ila kwezi al yedem baraw in kwa lan kurona je al dem mirot ko ni na no kani na nya a nya na je gila bulon na den yanton
1: songa jamali
0: e ki duo ke na marang in kwa al azan na duin abonton annan ki kilan mundo ngan tare awdo
1: e lala si
0: ilo len ki sense ani inin sabba ilong alam marang duo badal malang skill makello ne di kwezi jinzir yabun wal durgo yabun wala gal e ki wuto wore ninke ya
1: da nan ki sense ele bele se karrazan ne ba daga dinga kai ne yani asintin lengang ni fie na squasi fini ta na rali ngoi fie kwa dinga kai ne skondan ngoi kai donin ke le ba ka kire ja na donga ngoi jang donin ke ne ska ngoi jang abu jona isha nga ja na mis incoming yani a tor jaw ya dignin kya na jaw ya wala
0: tor
1: na jaw ya ne ba dak ningi marang insanin ko ende surasi itikai ne le ala pa nga to gai ba asa karo rakaza kai nga yani asa asira nga fi ba akkeden be nyane sogo tabukwade
0: ya zigiti
1: songa ani inderi namakai
0: oto anes ke jile zikarazo mungine nduoke abakwe yani enam yani duoni ngene singodi ngwe hilaval al korondi owizya dulgolo bulonde ntabun sabala bulong kala bulong inang yani kwade ke neke la tabiye ke mungine nkello tawale ngamas beto ki jarinda na je an di gozmini ndag min woro badinga
1: nanan ji bele ngarado a jaramba fitimal na nyaay bana fiya za ta bezat nafsu wo bi nafsu laza mungkin na nyaay na fiya
0: ila duale na zizi ko wo mungkin na ko lan ila ko enta le fitni kil gem fiya fo ki izenina je yo wa uto ngasi gutes dari sen ka wal gis du en gol din ko jiti di go an jiti kira ko anta bungi na zaba jiti
1: e lala sei
0: kangi idine ele duoyele ayesike la nazara law neke indiga lo wasi jesi jelni aba jiti basen jwa yani upset bele jeginess gam kina sin jwa nan Allah den fiya wala galal jiti kalo lin ni jiti fo jidi ngozi shaya
1: ya bardu gabli na jaddi ba wala gabli na yora zaba ye elal elna squa jibu sin jwa jimuta akel la jangal ben ko ngari subiya e kese la na ji aljanna ko nama den dar reji ngi doin fatim sela elena nanja nanyoro kena lombal keren soria na akid el arisa ya jagila elle kwadinga do bakay nakagile yalla kinakin ka indien fal nakagile yalla ele bele si jonna akede njen aba jumona sey dok den tadi kwangi damay ba jona sin jwal wayte glen talata doim fatim in e bay bay jijay asin nan kwanto bu may dinga jidin sur jingona jagil bas jidin sur si otto do lole iyeja fitimal naskadin ko anna en kutta sakana haldi segi singi yani ye on dirrigin ko na fakkiren fiya abas den kalte yuna elne squat le aba aba el baisan kwa yani zai kam sajani sa wonu saten nama jaw ngna jingo aha kale zago din surin tafkirsi a le inna kyanga na mai giye sidlia joa wala le jaw ngi anen e gap kyanga na jani nama dokulia jani inka nama duin bele
0: se din bele se bara hadia yani jiwore kwa ki ne nan kanga skirsin ne kinzi kanga min kwa kenze ni na albeskia kwa badain boru kwa sunga ferekingi na kwa kenga sene dain suru kain hata kwa kenga kwa mboru ngali kain na dok ama tini hawele mfiala nye in uzi fia zene daginde ngeren mara matini jumana boru ntenge astini albesi ala nye in uzi fia walagal ala nko esi laddi fa ilo le ngore kwa na madoko ila isangi nkwa ki belengan senga gena kirsing na ingeri kiana sasili dain boru diyo zaini na sa dogolele hasili yanga le dobogen hasili kwa do kai ki sense ni ki yanga siro inan ki indore inan kalde fa ki muto wana modogi ko lalan si sunga bal ka diele atingi lona forenga ndien sa baga mugina ni ken yanga insine yom gergir singo marang forre erial ton dio inden ni ba sindal ni yuti ni ki ngandu yiti
1: ngala se
0: e loleng no modo kwel abuki kwel ki sense anan jilo ki ndinga lundula te yanga karang na jilo ki la karang ali long anan mustakbal ge sogo to bukwale ngore leng ni ki surngale o may dig lom vile ina lomba ore na ki surnga in takati ne ba ina lom vin sabba idin na lom firo in kwa e di ko se alan jani tadip wala galan ja marang italay balen jisi azinja lolen kisense na modo ko lalan kaungin do tulen ngwensi kering uto akelal kitori kaengi hal alan kaungin ki asbaba ka gizatu ki kwa kul wore kwa alan kurgulo ne ka gil kaungi na in umvidan dio zarenya yani in ridagin wala gal hatta bele sagit mushi mungkinan dagay ba kwa dia ka ingisense abas bele kwa maraning deles afdilen jangledi
1: Gala se din bele le samba dok
0: songa se nani kwe apai nes utule ni jitizilo nos bele dik jwa ile bele mukinan de jaile ki sogo songa e sengi mo mukinan ngoroba
1: gala se din bele
0: mukinan ni haya de jaile akoroba ile bele fuya ile alzi yesi kerami wala gala se yesi jwa fana mas de jaile asirem via zenina jiwa ringa jwa bana ma jena ma karra wala gal duozi kidem ba jigilo kidem ye jigin na kikien na kikol dage na kitulinge den jurba ila vingi ne jeli and binti ne den sursi njarti ka ardi san na nagi san duile ila longal ardi kena ka duile ne tama ba lena duinga baka siki indora lena duinga ka siki indora amile nga vi fo min no ma jangi na kwezi za shakle je bi den surle za
1: den surle la ne aske ba se ya aske ba wala den sursi tulle area jagiti ba no sursi kurwani ba utongale lala se dimbere
0: fo ilo dak na ma kwel ya were kwa asan kaungi nes jammalin ku en kai na alan kaungi ne ka kai lo nga gal kidi le ka wati ka kel dulin ku kan kain foren an diin sabba na kain do golan diin sabba alan sare yin jurin wato le kai mun kin ne ngin kwa real mentor ke nga min wo sam zamalle na man kain yin an zamalle na mun yo moto adui ti baki yom to marang gadir na kin kuroza nga ba hawilen ja ira siji ken kuro jang ba jang ka na hawle njalan daksi itijawi
1: bara dimbele sey marandog in kaminga kamal ta rubindi wal tok tok ngal iza kana kamal gobe ngaske bana rubindi okuriti kisense orre kwa bani lon na ki kanjuru nga yani hawilen kana itin jurgulu an dibeke nga na jeringa kan yani kan dogolan sababu za terbiyan sabab sigitir kara na kaungines kai utonga kitel iluina orese azambe yani kai na min kan taringa wa ana kan terbiyan asi zamanin kela si nyeta ge balan kundi maran kit al kai dogola se azambe wala it al ilona tazir la orre kulisis fi kaya lanki yanga su kundi ne ke bamtu leko na kaya langal kia kondi ba alangal dain se meyungo ba enes kami balan zai kan se men utonga se nyet kondi wala lan kayan tarbiya zaman ni se chat kondi la la bagina jirsungo kala si asa zaman ka nga onake marang real incredible dak na bele jitti na surungan janan na surungan kering jal kele singan ouno diele janne ben ken songa na ouno unse ngale songa ken yani unse ye elen kinga sirang yani otto arinin kena ska alomba nas jijalum kaba dile iwiti an interbian sabbay an ayu arin sabbal kain dola sis bam erikeriti masalan otto kas elngi babi innu yani al duo koy set jalde sita hazir fi mara albay jio na ziwi bajana zago kin orre kwasi otto dum bara nyangana iwi na ba elnes fun ngi kase asakel ami belanga kenal kay ne kersin asakel jam yani doni ken ns bele pago dikke na ilo sa njitare ja na dikke na ilo sa njitare ja banas ga do ker tarif yal di al yem taji yani bele se alkel jami wala un se ta ko ne kel jami akid den dio ba dinga kay na ilo ngala jam na din doro le tare ja wala san din ton tare ja na dinga kay na gal kidi al bas kel jami alan kin kel jam na kila digna jaram ala aw na kan juro ngadok ilero tege ina jaba in gutwale na ma elda dan ta mun kerana orra dungo ne el nerde simo alambas kul kela singan tabbe ke ngana jideng arraja rangaba aba illo na jideng arraja raba kala sel belengi mati singe si den tin itti ngana isa fat ko ba awna anan anile ba jari sina jingo ji imbele jidele jersingo aina ay simini na kasesa kumfis fiya na kasesa inna long yani indala arinden arinden sigil ta jabu mbalan jono kiki ang wala le azalum ba kalole ni ja kale ala anja ba na ay sin jirso kiki ngi aisang bot eng wala ay ninja san kingi le damenja na na na ane togya na uto togya au na jurgulo nas jalong jingo yese wala kersi jingo nas era tenga se tarasin jalong kangi na kay nangami mungkin nan duo ke na gal inkwa al ele yom halaga se kel kamene in on dogola se ala kal diba se la tabungere kem jurunga le asrempi hal mara nyet dag gol dag ala nga kal diba se ay fimenga hal in lalong alamba inang wasa tek jare na jaldi ba wala dagga ta dipke wala in long alan kay dogola se ka no urnyo ka duin kil masami ay sa hibalang inna na inna nga hal ay long ay lang ay dilem ba kasi alan ay alan duin ko interview to lele pago in kana ma duin bele na wel asan orre kwasi ago bi inu ayu bele sinas kel kamme wala ayu yani an ine da hala gale an lo keri ayu lele na kel jame bele na jide an arraja ran ba tarasi nin ko en jingo no tulle nin ko en si jiwi asan an nan jijo no du ker su jwasan hakkenja asan kenten ga nyet jam wala jindin joru de yelo
0: e ila bele se ki sen se a jo to abi janes do sin jor de samar rejeri no ken alinga e kel jam ye jisi ma din ila duwa ba se juru ke be sin ngo ji kazi dele na ken uto nga wala gal ken alinga al kirsin ka ange a ji ne al si kel jam sok be sok ban jang ne sin jo al uto nga de go is ke nes ka dele iwi na mo umara sto le ni na ma ila ngi ne jisi nga ngal in rede samar rejeri nes kel jam ke sense ina al babara kwa ba e utonga ke na sunga daga tini anan jijabun na din jale e jutumo na dinga ke ngal jide ngara jaranga ba na sunga daga tini an jide ngara jaran a awla dog na madog wala sangi wa warin kai sai wa kin e utonga ke so to galai ba a idini na skai ngalung a kingasi bulinga lgi sa sunga jige
1: e lala se
0: wa in bulinga ze kingasi jige oto abakin kwa alkwela nan e ke dorata bir wala gal kitin to ginan kuro mungin nan kwa dinga zulmenka
1: e lala se
0: e lola nan mara kwela nan in kwa e mungin in bulingal ki ayanga inan kenga inki aslom balan da in tari yalan ziki kwa se in kwa alan baki wala utonga kala singa nyati ningu yangi sato bundi lolo maran ki kwela nan lomfile konga karik alan kwa e kingutonga se kaungi anaye duwa mingi kilman diyo jagil. Oto awaka ene singwa hadiyo dingu ala jaldiba. Nejidi indiyo ake ba jidi ingu ala jaldiba. Taka anju ndiba dende.
1: Angu ndiba ke sense.
0: Innama mitili dogu na wele sang ina ngu. Kaya ngore kwa si ina ngago. Ki sense kwele lambi sogote bukwa lengi. Lana ila kwa aljurnyu. Di inga tiba warrengi. Ndo kwini haya lomfin si dengu. Lomfin nama singwa yegal inka al kaine. Yani al zeninal ingamingal doli yani kin dola gene jesi lomfi ini fo egal ji dolal gu lomfi ini bay long ila dolsi an jamma lin ko injey nes den orto le ya idi ngay balam ba oto gu lomfi doli ni sarna ma injwa in dolsi kala wel ba fo illo le na ma do wel na in wa dol manatu ye ne hadiye wore ko ko gi sa gan ba hadiya kinama dogola na ma hadaya ga min Allah idi ni yilon visi erto doga jani bola ta be nga jaba mara nya ki den tulini ne ini fa injal gi ini idingi idinke ingwe dorsi ke ina lon bal hoy surule ini al ke idina do bi do lon vial gi via den si tari ke na muhim mas ke al injija ina surula ja fa ki idi ngun ina in tulin sias kalumba kain surunga na kain dogolan tulin na dogola jilan din tulinga lundula fa lezal real jiden tulinga jalum bana ma ila ngungi jaldila awre la ja beliji disa jwa janyi wala il beledila kilmo dela kilmo on awo ngoba ma farik ma idine den tuling azalum basoko tubkwalin ayningi fa warre kwa kidiyam bagi ilore na mado kwela lengi singwa alan songa futo baring bizat jurnyuwele ji al kwadin ga nanin ken do golo runyo nan ken atin runyo nan ken aba al ru ko rafe nan ken atin nan atin runyo ji akin do re juru aba ilona tiki tulin ken la haddi ila ji la talid le ayena atinin aliens atinin gwei la haddi ji la talid le ji din ji ba jamal do ji idin ne tulin juru mara aba duwe la jangal dogola sigi doratulla wala gal dingi siro gu doratulla juru tane den ko jiro no majel den ko en ko jiro no majel matu do boke nafsu kadu boke nafsu jildu di fo worre ko illolin ouna sunwa huto karin bizat jurnyu wonden sabba na uto ngin algiskin as jigiti akay jangale idin ne jurnyu waye ne eri asasi ne skwasi jangale jigitila jaba pajenga bakila dora janni algijisi ke kurnyo ba kisense worre ko belesa zunos tulay na kwela ne sikidi ere kiwi na dokwele lang coronas dog dying sawa kelkam namakai nga nikikain si dying aldi na doiti na aska geba nakiborai.

0: donga anni al janna jago bara bara malik asogis amin idin na dok sa sunga e tabun jago na dok e kese inda lang sogo ding az yang na jalaba marang donga gi anni kalang e tulle janga na janna jago bara e muhtar dogi donga anni al janna jago kese se donga gi kanni na kalang dok dain donga dile fago nina alji inda langa juaba e nana madogi ene kirsingo kisensi dogolang dien daging walagal umuman ati kweti genga ati appa genga aliena dag dagina long al dora jawiti wala dog injawlong e al si kojo janga fi den juru len nama ilole sunga kirsingo nama ko elen kenne ke gil forenga kilal si e kienga yenga matising osandig le tungeli nama ninje na weyele fago ati ilo na kembar ngante bunjaldi e ilo uye si del kilmalin jigiti si alang e jundi sogote bukwale ne ilo aye nyoke kembar ngandiyo wala yesi e kikasti mel bara hadia jago nezgia wardo
1: e tulle bara dinji ngusa tarasi na keborai kese yense kwe tiyel na mangilon na kikembar nganki na orunga fi wala butanga fi nama kwe korondik fiya. Jika iya nama ikilma toke e wala na doala kulka ino koronga kaweji nama jona ikilma toke nama jona di ingisi jeldi. Yala nsabaka ingis amin asonga korongi na kangi nesinema asonga korongi. Da na ide dogala kela kula lika ingi akit. Ela erisi din ku alfia wala ela jenisi alfia deteninga stonga ba bas kwa kulkunge maranji al din kilma tokke na majena din si kwa ingidam jaldi hatta anan din kyanga na makke kwa ingkyanga yani real kwa songa loto kayini na dogola yen kul na kasage ajonde ba san jeni din ku ele kigi wala nasi din ku ele kigi ru kwanta bunga jaldi baba san jua wala basin jua bi al kult katana ba bi al borlu ina korong kenga kangas bauringi ba na ji ing erisi al jalu na korongi tane ala jaba marang abaki kelman tukindi ane din kwese kwa ing gidam jaldi bar nga lia abbilen kawe anan soker ker nga eri kawe ba ing kami nga ye kangi na ing kami nga ye la na kal nga sina dengi ya dele wasa kase ba jindala na ma din kwense kase na faga denjaw le ji kase din kwen utong kel jam awolang na dok anan si din kwen utong kel jam na ye na fiya ba senjual ke gafalay marang aba kalin jani ke batal kembar nga si sor jani wala kem jaru nga si sor jani alke ambota kawengi na ma jona senjual duen kwen na nangala lomba aba tadip ke nga na ma lia jani kange na ka embele se emin awolang dogola lia aji din si jaldi na ke anjonde an oruka was kelleli ai wuye na has kelde wuye na nampia ela dog din ko so waja so tahsir a pas ke den kel male kan la na ye ki bar nga kana ela jeni sel fi amkin na baraker kan ki ke arana kasen kawe na la yesu donga jundi na ela se kelde bana yesu kelde ya fikira duo ke rin ke na nas era al kone nanka kele na makarin ke lingun na din ko nya nga na fiya hal ela fikira ya sa era as jalumba marang ingisa minjika iya aba kiki ndogola lole jio wala dogola kerna kiki anse basawa na dogola erikawe kerma toka embal dingisi ditinin kwa ya ndio kani jane kanga lana ininin dogola si tahsir apas inden
0: jikiti
1: nasi wakawe surungasi inama jundina ding kwa nshakse iti indel kwa ndio abanyanga anna sike maharata keke mbar nga si asan ken kurofu ni kinku yi kalifi. Kange ne kinku yi kalifi. Mani yin erisi apu bade nka ki korong si timen yin. Nama yi kasi kaldiya wale liya kwa saya kaldiya ba. Ela nama kundina kain dogona nshaksi nga si do kawiti. Na kain dogona maharata si iti kawiti. Ke gafala ibar nga abu duo kia nga na inna nke nga. O unuska yi renjen. Kaya nesa mi madin kwe kali ala nga janiba. Marakwe nkelin jani nga. Longas ke ingalan ji dere janni nan si suluka ke ingasan ji stak de menjo den ta dible yani dok ki tawtaw en je ngai ba kwai ki se bakali yani na tawtaw en jaw yani ki sense eri appai eri appai bizat yani kwai al den umur min saba sene le ashara sene ira yanas kai to fula le ko alan kuro kwa apa nga agilana na sikai na kwa go ba umral maraha gille gada fago balan alan sun utonga sitaga ne fiya ela kwa sinu mus confuse dia le kwa yo mas in wala ulula se balol riase ba nama kainen kami insike nganya kor kula saki ngeba keng anya ngkorong kul jingi ngeba maran jika iya jija nasko sitununu ya wala jika ba mungkin no yuwa yani bezat utwa kinile ke gafala ibarnga ina lomba sa kain kuonan sabaang marasong ngang ereking utonga sikikan na kawal takatin ki dolang kang yani ila sabba ke gafala karok iya ang marang kal ona laisanga songang ere koronda ile ka merama indain dore yana ki toba nyima kirso asa injanon din ko en kirin jani lo kalore na kalole yana ki din ko si bisa jabun na tadib jani na kalole yasan ki uto yirsungo inle onu songa hari sakambarnga la anna ko tinduru abas jiminden etti ki sota juro baye liya anni fiyana tabunyana gutanga fi yani denjuru min itta salak betenja liya toyanga san uto ala rakisen indilla na ji yese tabun si tashatut ja na jundi balan ko itis den juru se den baraw ani fi yani asan jigenga ke ban kalingas ke ba mungkin nasin gutin lole ari ko alan ko ana benen barani koronwana usa zajinya boron barani koronwana ikasir kedia yani dogala dinga kayo so tasmi kay arina sun tabun ke banya tin shatte tin indil kangi la no stong dok nap su uslup ke anas stack de men kawingi arial ilon na ya ko ni yanan ke ke mahara ta fiana tabun ta shatto kawe nama ere no le akwe tarkis duas ke ba yani tarbiya in kain dogala su juru ni gallilen fi ma gadirin stow bel hajat da kullu ke gafalai ki kwang bele ari marang ouna in lore na songa rakkasenke kain dogolan dagan tusinga na kain dogolan toto en jangan tusinga ye na kain dogola si shawushan kauna ken tabunga sa kundiba asan tarkis kai ken jayare yani ka iyan ka to din sabba songa to ke irsingo na abang biruk indok din dori aran ki kain barangambarin na aran ki gingan karin yani alang dogola si junyo ela kurnyo ala mustakbar le dain rage na alang barun rage alang orra se kul rain ko ona ela le si tir karin yani delile minna kai duo bi duo yani ko enin jere na den kel man jeri ba nan yani ayu orike nas hasil indelin ginema iye yan na bayan bas wakken je fiktima nan dun ko jeni infia fiktima nan innan fiya yani bi al dogola bana minni kindu gola umur talata sene kawul awnus uslub tarbiya bang ji na iyana ba na bawno bersi masalan iktibar eno mungkin an da ko mushkila ille fay ayni hellenka min gerna nyese songa jari an ka ba alambus uslub tadib a istakdemenka in takatini ki ka orele asan kanu iyana ba bi ayni ba alkin do gola nin tar tadib inden anile ko gul alan lia infaile nga jindel baba skwe ila jenifiana na mufajay alam durko jabunne nyimalan ki adde ben alla onu suluk itbang hal ingenial yani genial ke ne inderi akit dika iya na bal banga di marhala de kwadinga baka inna kawe ya jija ya ba jija ya na biya baba ko udok dori baka di hawlile la fiana bagile ne hasilenga hal annan usdub kelele le bawe wala dogola jeni kelele le kawe ainin kalan yala sihillin kalan alan usdub kidliya kago ba alan dai ko yani denjuru satten yani ki gafala marin ki sen ka songa ona agila alan innan dai orren kwa si jumona e ke ba suluga tarbiya si innan yandin ditinin darisen ka annan dien ko jeni le fayaran amal fage de ngako ba nasta wala ki durgo ngako lal nusi ya jama nosi nem borule longa kernale abjongona yegla yani saraki elasi askaimba marang duoba jiona ziwi takatine san dingor ko asejem na ono sulugo tarbiya sa kan saraha halan dan ko enjeni de fay alang dan halal mushkila lang innangi wala yesi tadi balang innan kani na ainin karan ki mannin kan kel mangaza ta dofin yalan giduo kel mala murazan bana mamminki kuinki ngamin laddo yirsin na kweza tani lokali fialan bere ile selan yaji si wajen fialan na kalima za jijemi huma gadre story aba kalizare an afia ba mafuma ngini ba san jisike share mpia yani eran sabba unna songa takatini yani alan kain dogola si yani tarbiyan sabba unna rakkasan kinde sarade Naki gafalai yani dali e eriti marang utonga dingas undul fiktiman nan duori ki se jari enfia mungkin nan duo kena ya gal eletar biale kena musin duo ka se kaya se gasi tang marang ka umumi na irsinyane kwa kuning mungkin nan karo koronga dinga kena anetar biale wo lo kerni umo nas dele istawi bing eng na duo kernas gal duile istawi bing eng na kernas gal barale istawi bing eng yani hawilan ka nan maiding kando kwa lasi yani terbiya seleka na alan terbiya umfinge laiba sa zaman gis kan abu kiya nkurnyuul wara baru kiya nkurnyuwa na asiru kwa kaina kiya nkanya alan hawile nka na terbiya nga kala sekundi alna mga ilong nus dogo lasi kala lfiye mugle o tashatut sepiye mugle o bardu dogo lasi jundi ana kiya nseksi nga ane fingitia nusa fingitia barangan tabu yani onus kin utonga sikai na dok asa jiduo ko ejan na nas bele murta wala ni fiana gutale ja onna din ko esu dok ke maharatan dok seja janne ke sense ki maharatan akelba en kela yani dagin marandok indo sikitar biatil asa ngi njalon din ko maharatan nge na kale nas ya seja ke imkania ta asa ngi jalon din ko ka sei na dele skuru ke alam fiya na kase no kuruas ke ba alan diruge se ele ule se jaja ne ke sense yani ki ka iya ngana abanga onus ele sabba songa ono kan durunga ele le ka yani dinen ke utonga ken ne ken jirnya ken as aginti aba marang aba kin do gola si zeyanas aneja yani min tabu ngere kwale rage na ndile do rage na ke sense as alomba ay gisin wadde nga kensinga alka irsinga marang o nay mawlo kien juru nga foli na mawlo kien do tonga dakkele ne kien do golang tasle yani namut manni sangalang orre dungole orre dungo korong isliya feiba alandeng ko sik dulko leddi annam boru janga an longa kernga le janga ayu duom boru lena jay mut mannis anyane lanki ngas nyetting mulo hafisem fiana kain dogola si alanki korong ale akaiba alan kaungina le aldinga kisingan fakiran ka o asalonga le kelkami wala dera sanga kita salonga le kelkami onna takatin karen naki iya nga ingis amin gartuma nyama birso alan kain dolan tarbiale taras kerel gidin sabay gelum
0: barafatay bara hadia kisi sunga gizir singo jirnu won sabana kisi kibas kiwiti surji naka na kwa kerna keljam kwa gizen se asogus kami dok albanna bang neskel bam na kalun ziki se kiyen kelma radio samarle kiyin na sunga zbiwiti diele na me ila uungi na banna ferra bau na rimengiz bau donga gekani maedik bingasi tebukan tebung ine daimbara alhafiz ali dogi donga anni aljanna jago na bara wad muhammad dogi donga anni aljiro jenna jago na bingasi ko kul asogis amin na bara fatagis amin albundul kise na bawiti na ferragis baw ilolen kise terbiang sunga gersungo na daging na dai dora la jawiti ba na ila u torigin ila sido galan kundi na dog ibara dia besilong alki ba masunga risingo bizat jurnyu ngonden sabana kwa ay long alang foringa si ki ay dora kurinye fa integati ni warra kwa asanki sur kalong jina ka na i duo ker alye na warre lenke kisense ini ngire ngire na madogo la lang gisingwa zinyesa wari nga wabana in zines aming kim forenga kise alsi lomfinge jabaki tulle jurnyo sare ban utonga tulle nga kawa jato lomfinte bun na magwa tulle nga ge fa in usi balle ja delini ngwen alanye utulle ve lomfi sare gizi gista wala di ne gisi mberen also nga tulle jikin dola si alki dora tulle jurnyo nina alka welingi fa ina jaba ji ya se delini sursi nes jurnyo marang inja kindogola sare alang utonga tulle nga kawal apa apa ki na alang lomfige idina aba eri tulle ke ngana fiya sare kwa ba enga mi ina se filanin kwe ina asa filanin den kwe ya gama ina se filanin atini fa iloling ouno kwa sunga bal kai in filanin ajine sare lomfire ba simbeleng jidwin kwe al tulle dikindogola sikitulle ngirnyo fa imadik inja allum fi sinas jurnu fa in lolen kanan men wa biya ze sediyo ban jurnu len iya na ba inal diin taalay bi segang nama dogala babum bi kurgodo sanga binngo ne bi koranga tullenga wala galki koranga tullenga ki brinyo al iti alansare asanga kayim bana kwa ki le dorage alen kaminga asan jidin suri ci fare den jaw ji jannata budan wala gal ji jannata bajan ne inenin iyal ki dolam buul ni ji se ajelumba fa ilolin do gona e bagige surungan tasle idina bi surunga bagiba dogala do badi en bagile sikalwe na mayendo ki ila dorai nan kanya maran tul mana bagiya ke aba dogala do baki ila nan kanya na taga ina sin jwa ba alanye duwo kersi bagife idina ila bagiye di la jigila fa ilolin unu sunga futo karin ka kiyal wore kwa kan na al iyanga na banga kan na na jurnyuwelen kan fa ilolin dogal bara hadiye risungo inu filan matinin kwa ahune islo to bang na porenga sur kanya nama do ila lolin si kilman tukin ja na dogala dinga kayin aslan na din na mat yani abaki dogala kerngan kol kwenin ke na sunga ngunyin na sunga kwele salong na jingo sunga aske kwa nama yung kaminga hata mungkin na nkeen jarunga kila doke nga kwa angil ba mungkin na kwa apanga za to angil filanin kwe al jilil ya kaman lakin marang ahunas in biu ila gwa al ikhtishab uto al ikhtishab in bi na kwele salong
1: zakay na sur songa ya si na mkwa salong yani de ibara si in si kwa sang alpa
0: ayo alba kwe yungo puk kaldi muda jung kwe si na makaja na makangi tiya na uto kalde na kundia balang ila sirang alden
1: kelmake
0: ouja alden kelmake asan mungkin ne ko lan erike ne ko lan fago fa kise na magal tina kaniba inenin ken jarwon su fukaminga inenin atela san ko apansi ko anzi fukaminga ji alden ye yan za su tina jau baki asan kel jam ye ko lan ay ko lan akhar fa bas dem bele sin ya tinin ko en kel jami ji lal duwa pa jan dem bele sin khalis en jana maki kulasa to juro maju in ko ese inan nenen bele na den kulasa in bele den minin asa inan
1: asa inan minaiwa
0: nan gila al duwa pa
1: fa
0: ji al janas fuk jo tip adis bele kya wala gal domon kya na ko en ngi den do rafa ko ay nim pa ko
1: batara kya wo bardu mungkin nan ele ursi yal al kene ji le loker jagila na den arara ba wala ko san ji ka wala do apagis impa ko kali ngersi na na na gila maran tari gas ke baye jisu no meski shegle swale la dok den swale la si lazem takatini ji ka do apa wala ji ka ka jarwal ke bena urbo nan fursa janina kwa na lia jagil na den jawi na jawu na sin jwa jin jin wose altigel
0: kan gel den anin kayin zenina algis gas ya wa ko etinin ke na ilori matini jike dora ba ni ne ila risi jagila
1: fa
0: sabure nga fiya ba alan ni fiya na tomba ngi ya kaman lo ile ba go nangis liya kwa lolo wala diya ke ne wakti ile siya jagila kwa ila sangasi na fizinja fa ji ile ti ile mungi nasin tina jamana ki erigere mashgul jang ila erigere siwa duja nama jesi keljam jami nyi
1: ayuwa
0: ilong alan si aye si aye keljam liya bas kwa nama den jawilin asira jaman usinjwa al au nin ton kaang ya bi dora ba ya kaman na kwale ba na sun jona nin ton kaang liana mai ka din ji wa ye ndal ngi le bele si betio aba ton fi ngi mungi nan yi ngo mungi ngal nan ye ngo ba jinu ma jana si do jon ke na mas indwa al jela ji war ngal gi ji wo di go is ji wo e ne de ngi sigir so ne ka bare ki hal tin saka
1: lara tinus kaim bal kain dogola si kele le kan
0: hatta ye ay belen ne ken shura hege faji jeimel sa al e jannal ba jang ne skwe kwele sam bele kwano fuk jwa ji jeimel sa ile riden di ay duiti ya kaman den tasir ay long azema
1: songa sa ne fi marangi azemel ba basielon
0: ye jang ile kwezi ile ari ay si dironde wo mungkin akiden jen soko te bugwalin abaz erike
1: gisesin kwa baban je manna duwo kersi
0: ban je ne duwo kersi kwa fa mala ti gin dalan sadaga din ta ski din ko en fage den ja
1: lala se kisese in coming as aljibara undul bara na ma docteur bien kersi ngo bardu umur dikke na dele kersi ngo badok na ma in umur ya ma ngena umur hasal shadid bizat yani aywa aliyen in kam umur murahigin bizat ko etiel ila umur defago yeden sursis ko galdi wala tabu iritiel na mbilan kalas kana annung ago wala dole ago anan niukiana nyekwa lande hurishak seske anang deke anang kwel ariya sa jija minya ding se korollo yani do be do ayi do an jijang ela marhala la zando an kan ela marhala les ando an jijang ayi do se ela marhala le beto maran ki ka e yangana ka abanga nama ina ka ba jion badany se kal jamal ki ko panga kan maran ital gal korongi aran biya bundi barang ela se fiya kai
0: ma kan jari ina sandi be dimbele maran jel e janna abanyi ka di sur sin jegil ka do nya ke do nga ben dora le giskandu
1: aywa na ila sina ka walan wazata yani alan ina jawa bas in ko minne ani fiana den to bos zo futo en kasi iya na bala loba kasi iya loba na basi ba loba mara gisi ye gisi jikin jay ngale al janga isi jando ji al ila marhala le janga din bank kidin iya ay gis do roka walin ji ila marhala le juronas in jiwal ila korongi bele ila sa yen kamin asai yani hawilen jadin kwal umur erele fago dembele ki kuyin kuro ay balanji si jawiti la na ba ji kuyin kuro ere jagi ye ba tin ne so jagi ti la na kai
0: ani
1: kere gira dai ba yani ke hormona ta gene nan bele nga yani umur era ye dele pago ye nes indala bele la na in ugal min dai molo ye in fialan insan aba elele jago a ije ngalan sindimbam ker ya na jabung na yoko ala marhala ker le keri asan indala balu yani ala ngina jaba do ka den ta dip ki kinding an arayal o wol kenga wala kinding al kenga na agelen ki lala indo lo le ke na en ko e asan kwa doro doro ko zeno ko ti al bamba ona ta te fi mungkin nang ke mbar ngat ko nga ke ne te te fi ya mungkin nang ko ru si tiel ne ilon na duiti li te na ken tar nga ka kire fi ya ne ilni le ba den de tinin tiren ala ndi njuru le na jaba ye na mas jawla ka ba ilni ne je lala hay ona erele bizat takatini bizat dogora keral ki umra karale po gul aisaka amin murahegale alang takatini alang ki iyang na abang alang balle korti bizat ela umorle dole dinga en fale den kinderi na dora ker kabiya wala na jitti kinderi yani ston jundi yani in songa takatini ona din
0: joro de kan yana kundiya la ma jena den kilmo ona ma zai wono wingale
1: e la la se songa gena kundiya inna na songa gena tonga kurul mungkin na zakiya na de mama kering elle jena o mungkin na den kala di ngelle jena o mungkin na sabam boru jena den yesi jundi na ma liaba den kelma lulla ga no pi ka ngel kelma lulla ga na fingi jine be se yana ba an la na ye el risi kede ngira dai balfia marang den yen kiran abang
0: be do li ana ma fingi na lulla ga na ma
1: ai wa yen asis ye al umur dikana yen asiro itinkin abanga kien bela ngas dus ka ni ela na ma yon ko el aba aritina dus janga dusi ya aba ga dusin janga ba nama kira ke belelulla nu musiden dulo do reñel lelle a janna jawnas jage
0: o muskela do eri yani dual masalan shafavi wala gal zeninal ko ngam yal duo yani kem belenga tawrage baradi sikanga yani borunga kerenga ken kwale nama elana aldi nama fingine beleng yani ka alwel gisense asan duinyan zigi duin ba do elel miskin gamin kangi nama mbereng idi naka yala zamanal umur inteni yele ago alduin yanzu gidun balsa sun tabenga
1: lala si
0: in belen yani tabalga tabenga hasiro galbas ei na muzakiran ila tabalga yanzu tabenga maranyen ayla gondie ba ila tabalga alba kai nei sane den walga nei kelelini naman otoka ila lolin
1: uru naman tetea fiana
0: ini namal en agila bad ma saka iyan ko yunus ko indogalas era nama onga naka ila tabzina agila azika dola
1: eh what say
0: wa ki sense inama dogdain dori ka iyana ba ki sense aran ki kiyan futo kerel asan yin in kiwe ilolin alkadele an wala gal in kweyale lolin ke kiyasan yasi tete ka niula kenga dela kenga ko adiya kai mungkin nan ingal den tagir wala gal den pajeng al indeling lombi gal yasi mungkin nan hudu ini
1: wala sai
0: nan gal yasi yani mungkin sin utonga armasan aleje no ko je jangaleje falagin ki ayini hammirin ka abai lon ne ile duwo kenga al hudu duwo ngal ne ki raina ke hudu ay tinki male do bas lom fisiki barka kami in duole aldog yani den den den shaxsele tirik silon fi ki kuron sabaya kaman ki jurun sab ridigundi ne masalan ki dora koron fi don silon fi ki barka kamin nan hamilen ka inu inal batini iyari bastinge
1: nasbetenina
0: lon fi den dombere jama le akwa ba dombere ke jama gere ne inkwa ayeri akiden tini hatta din tari ngi hatta din deri ayeri albaki den dini ila lodok walagal ila
1: marhala lan ko teleke
0: alan dele kuro sadini aninta benya kinalon batabal umur kuli tabso ga tadinga ge nos bedol lila liana makavia na mahadi walazim kinan utka e kain forenga loy ne dele fago bami ne dele fago alan ke ngante te ya gobu alan fingina le dele jige alan so de gwalen fingina hata tiji janga tinga jamba alan fingi dine jisi ki ka ki ka na de hin fiki utule inu kasi duin apa aila yundi ba na e duin apa albas e den kilma albas duin le ke nga hata ka ki jitine ke tola aila yundi ba ki sense iya nga kina iya nga masira ke jidden yani ki dora dini ngi hata din ye ni fiana lomfi bawa din jalo sin ko ina tasiri kangi idine ki sense dora ilal ge jisi ki eru ngi uto ko la se jisi fali ai sin ya ba jisi na manin jang ne jiro to rek lomfi le jang fo awna ilal misal kangi sense
1: wa ndara se ki sense
0: do min dan sawak sin kelkam nama wala do mun sanyen yo din jang
1: lara do mun duin ele ni na laiba marang in amin dinga kai na do kwambele songa se akwele ba na longas zaman ile kenge nan tabunga wei jika iya asandok injalun abadin kwe ila marhala leke na imbere ile kwambele na tabu wei wala ilong alange na jwaba jikwa si jawra dinga kene kama jial kwase ina jawre kwase tanne sen jaw yani dikke na sin ni tabi alan dosi bere jawi yani tabse bas tanne sen fi na chaglu turu masle indel kina ma injami in kwase iftari indel lala abaji iya ile lin janga na din kwe ila marhala leke kwesi ina jaba lan jawngina skir jala bele kan rudde nga zobo kay na fiya ba hamila nja din kwesi ne la marhala le kuro ye basin kayere nge inna maduin bele ina kawai san ago kika iya nga wa abanga anon onus kin utonga si yani kerringa wudina kikin kende rasa nga skay mbada mboru bayel gal duona ma jurgul basin jumiti wo kesense duin wasi ba in kana wailin ya san ago na una muluka ndo wala si jundi na jamma ni ko en kurnyungol na kidge ya kwel ne kitage balki kwe ini sabba kusi ake ba do ndo mamba in kana tindin
0: so ino dan sa wakil kam warre kwa namagal si dan aldi kage

0: Asok is coming where kwa kisen si kwela sang is dying kain kona sunga ile kel kami lakim marang ki gavala idi na dain timbe si long al kwela ilanjal asok is amin dok kisen si asikir al bundul na bawiti na dok kwela lang kisen kwa zeni alwi balung radia samar sokbe sokbe utonga kiwonga ke duo bi duo al dok in application duo si dopo idi na na abar dio samar le jeri matigin gisi jelunga ini duo idal ko lan for le career dio samar for le duo dal ko lar dio samar solang le keri fa kisen se na mo dok le lan gisin kwa alan bundul na ferrabau na alan bawgiti na barnga kidal si dok ingana keri ba alang dok kela na keria fa dor al fat besi long alin kwa al radio samar satala ile kenga na ma dok wela lengi sin kwa duo kenga takriban na ingone kwa satala ile ainin keri ene na ma dok wela lengi den taraddud ani aliene ke jeriti dik is os ongal inna ma ye al den taraddud ine jike ngan jeriti na indag namadem boti alye au sabe os lojor na abajelalen jeri kitabungeren nin jeri alye naki vi kisense inamaye na satellite indien dorai na dogisingwa duo dalgi satellite lekel am alangis rimmen janes injuaka algis satellite lekel am asanki kalung gi alkingangang satellite le na dogbaye dain dilom bot Aliye WhatsApp lojor is o sabe tise sabe osandik os lojor o ongal inama dogiye nadain dilom boti aliye na WhatsApp indem boti na duo idganna kweni alang sabhale mubashir kari mungkin dognan jeri masinjar le mubashir na dogis king kila jua aldi juelingi idina tin sikang ati long na kidaim bele rimmen jaingi ati gis arka jaingi ati dok duo ila janga na juelingi alang ki kuam bele rimmen ja jago idina radio samar ki tinkul ming ba kena utong kiwonga jofel na aldi kiwonga jofel ki tinyet asogis aming na barafatagis aming majiran dada hadia jago na dog din warre kwasi domon gari kwanjani idin na dog tin ay janba
1: asoy kibara na bara fatay doon warre kwa oton sogle kain forangan sa kersingo na kaingis aming ounay maulukuru ini nakit kang alang iyang akela kaing asensen kera dogolan terbiang kain nakisense dogis in amin aba ilumi na koron kana kwa dog baye aba surkiwiti do na lodok na dambele di koron ke aba on do yawi na dogis in kamin alki gafala aba beledi kwa na do di gis koron nga wuri na deldin ke yegal dali eri itti na beledi bereng na den sit lengan lya koron duiti ku yigis basu aba duni na bele koron ke ngana kwa wala udi ke ngana bi in ken juru ngale mba tara saiba na kayen dogolan tarbiya ngere dog aba induni kisense binga se wasigis undi o na kayen dogola le balle korte songa alan dogola si ken juru ngale shawishi nga ko ba o na license ko duin ko in alim marhala le kayen ka in kanama duin wasintes undi jika iya waba na dog doing wasing apa asang bi kin bayang wala asang jirgungwa bayang iya ki ba asang imbalong kain dogo la si ayinin ka na marhala le kari wala ayinin ka na njini le kari ila takatini bi ka kwa uwal iyan ki ba bang asang ele tin si bayang wala asang ila terbiyan deng ane si bayang na ki boray na barafotay na masing saat kay tiya bay maulo jundi na kel naskaya
0: Barfatay, bara hadiya na jago, na suwari kwa si do mga tarasin ko yung na jago. Warra kwa barfatay gis aming na so gis aming, albel na bahago kwa kul, na ki boray, kwa kital na ki ngangkanga, na kwa kital ang kelanas keringirin kelkamwa, hindi nati na kerkerge na dog kwa ki tina kirkir tari kawe marang insi kai milki se alang tulling alibang na alang tulling alibang ki kien tina nyet

baila orekwa otoro kainga a asa kain na daing a lonfin domrete yang kirsing a nama is incoming alan tabumbeng na dongay ani lobi lo albang daldi nyetin dio a asa daldi kulingi au dok na ais yaba ki aldok kilomfin kang na edain dain city na dain duojan duoi nama yai nakan na kundul tin bitille nakan na lomfin domrete ya an kirsing a namaya nga al ila sokle kando si na inkirsingo ye gawuti lomfin domresi jigitiza a oto na magal kayinga na makwel alanko na lomfin domrete ya inkirsingo a ye lomfin domrete ya alkwa tabal mugaddas kriya illa long alkwa kulingi a ay si jige alkise kwa kulingi walay long alkwa dingangi a in nama kundulo to bar nga dok alang ila inkirsingo a namais inaming alan tabumbeng na au na kurguling na au nas dombore ngasi a gutkaw kangungi idingi asan kingalong a al ilong na dombore a lomfi al adempia kwa kulingi inamayay na kwel otodok na kayinga a alanday lomfi dombore teyangi kirsingo a ke se ye in dombore ilalong al kwa kulingi a baranga asogis aming sunga gidonga ani lobilo albang a auna kana kundul na lombe min dombre te yang kirsing na kila juro ngese auna tuga kawi al gis imfulnie wala tori gis kwa ingulnie ala nga kurgulimba ala mas ritogle kirging ila na mayai na doma ay babarnga a kasunga idonga ani a bela a na dok na nas do dying ay kira tebunko dying al di tebunko na nama ine setting kuro a nas kayingo na kayinga nas dying al di tebunko

0: a wobrugu
1: nam
0: na ay si jonga ya kay
1: ay ko nga siya
0: abas tir dombonga
1: e ke kiris kawla
0: na oto wala ki subwa juro ba kay
1: ay bat ti so akin ne bat so akin reita kay ngila kang ora po ye
0: e ke kirege dun barat
1: bat na
0: tare ba ki subwa ba ngi
1: na boten ur ko ngila ba tare ngi kay
0: e
1: alba kani amu na una ur kani amu
0: e
1: ma bat bas agi ngi na ku ro jonga bat kuyi bat asalam ba so akin mang
0: e kuyi
1: bas jaro ti bat dikon na mangi ngil masi mo biya mang
0: na
1: mani ngel kay nga
0: e
1: bat gar wi na magal perrem bat askalum ba
0: na mai ringo to na jiyo bol
1: na mai ete bat ite na iting do kang do ke subuyo mang
0: e
1: nama dok umo na dok bayang wa maning ki uyu ela maninga mang
0: eh
1: nama dok umo na uyu dok kera
0: eh egen na uyu gen na kuya ke bagel uyu ani ngam uri
1: ka bagel ka bayang wa na ma pil ki ro ye ma ki ro ma thing eating uyu dik ke na
0: eh
1: but indelem batar indelem baso ka kenia but indelem ba mang
0: eh
1: hai na nama gal idi ki kang abo malaysia zarumaji
0: eh abo malaysia runsi
1: ni abo male
0: eh
1: kasu dok uto ka de long
0: kasu to long
1: ak ji abo male ki as jalombaye al senela ora inam poye egel nama ide al koy se so wan yakela on alan elaye egel kan si kan si kan si kumi kene dio jaweti kan kumi kene abakurul mang ayela la bat koy albe era lan ringo bakari nga kellel
0: ay gobu
1: nama ye abo male senas ange mang egel alan gena na dio nama nyaga na
0: meke abo maliki ne dok mali beringi kumti la resine mangi ko ando agresi nga
1: bay dum bar kan wo tarangi gi lombe ko sit uto ha des palete mang di balba nyama sanke uto ko ji jalom lolo ye lombe ye ko sit uto ha kergel en ni jasi nyalom ba e la lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko inte na ma na ma kuturgu na ma kuro na kuturgu pie
0: ne numa e saba
1: ko ina ringo ha ye se kan dengi
0: dengi
1: egel yes esel ba
0: ay wo burgo ji belenga diga zuni
1: na ine bang ur kene ngi do wal yes
0: kene na kwa ba kwa ho kay na kay rene jo hay num ayro
1: ay ila ngoro juro
0: ayro ba ba ngeli
1: ay ila ngoro juro ji bat ine na ur kene do mang al yanes kinga se day ngora ni ina batay se nga mang e gel na modok wo se den kala ngi nas kwa mang e bat na je de num ni sine de jay mang ay kan kan kim basa so
0: ne duol kene je gilal num ke de tawrake
1: e gel ka fa na maragal kal jar na sake mara alba nyanga mang egel kin dor na mengwa asok dile ya digla ke hana eten zalempia
0: ye
1: al ya dig zalempia sa enkwa ki huto ma sen ala geba na mal bat eten zaleng ya
0: na diskaru gnu sa ala ge
1: an enkwa la dueti ba
0: eh
1: ine bat na asa eten na mas mere mang
0: eh
1: na ma kin kwa be sa ha ba irin ala nge mang
0: eh
1: egel an baka o ku den tar
0: na na ki
1: ki ngasi mat gem ba ge pia ya uto ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
0: ya nama nama boela lambone na alde num ke nama ko yow nurbal de num ke na tawrake
1: sare ba sare al majebana
0: al majena na jegil gol
1: e nama kegil mara
0: e aslomba ti de numal de ngina tawrako ro de ngun ko yow ndulbe e aslomba
1: ya kan si long mara ki ngasi jan asan zonga diko ke la walgal walgal porru ye diko
0: ne
1: kin
0: ye
1: ma ke de jawi
0: kin otaye asa bi bani ne yon kul surat nyin diaba wala num ke insane ngwena sa akanyin diaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota diye njanya ilo
1: naji wo kerim bigal kiken uta
0: lekin ota dogiye
1: kiken jiwa ki wo kenim bi
0: ota dogiye
1: babo ila lam besel
0: alye ilono kuy lom fin tari kin doka nanum ne abo male ki ka ki kuyin ki kaskeli ne kuy lom finis undul
1: bi wo kerim ji kin dola ji si perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal ki ken dombare an kudu na jike
0: la ma inala ngal par de lebe tan
1: bike ngam bo mang
0: en kam nye
1: di per del gen karo bat kay ngou an wuto
0: wuro wuro
1: eh
0: jie ene dayen dara al en kerinye jayin ay jerinye ya jerinye
1: egal dara jayin herra
0: jayin herra jayin herra kay gis pulngiti
1: na ye kalke la katara ingisa ma kay ngabo an wuto age
0: egal negal ki kan kwel gel kay ngabo an wuto nga abay ki nga herra le arengel ba lote yale mang ki yensi ala otak kit keria kuliti baye al yinga geba ki kan yin kwaye al otan akin urgani kan al kirsingo min tori ugul kan sa debe ko nga ya ngan in jong a kirsingo ba sunna a kirsingo ba le ana makel na kan kirsingo
1: jondingan
0: jigen autonomous kay na kale kirsing otak ilal ki gawne skinga jigiti na yinga geba
1: na na gali
0: tagalida wala al ko akidi embele tagal keria egel ne ki otor sa kayin nakila otanga si kaw neski akalum bakriye balba erine kumuna kwa kawe kido na makan na kaw
1: na nagaliye
0: na meska kirje nga num ne yatoi na doga kin ot kinye atiken na dai jinwe inkaranga ye illalong allom fi nken ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lomfi ke entare ngase jase
1: yang
0: jiwo na mbeleng
1: yang indin jiwo
0: atika duin jiwo ore kwasi na jisi na duin suri nang ingo nas eno abi ore kwa lomfi ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lomfi entare ngase jase yi denja we ni lo
1: jiba tu wo kene jiki kin dola ki wan kini batal kin nasa na kawle jegi la ki sa ki
0: jawi ko le lo
1: ki no mara kin kunno
0: ene mi ye do mara ngoro ko ki meni jawi ko
1: ene na kase ka ba longe li
0: hi du sa ki
1: e du da ma ulo mang ai le ki ngasi te wa mang nange ye pia mang iskalo nguto an yetin den do ka ngi mang nagal do se ali ye pia mang walgal ade ilo na kali ge ken se ali ye pia mang to do ka as ke ba sa kurone ke
0: alan ken targa jasi
1: alan ken targa ki tele wo ko alan ngi mang ke la ntaga an jase ba ke la si mara kidik nama dok ena menye wala se nganye ba
0: tulle ba tulle ni mas jika iwo si
1: kidik nama
0: ine ine engi jawi ri ala ke ba allon fifia allon fin tari ngasi jari si ka asois amen sunga nama ye jan herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga ke ne ki kaw ne yinga ke ba
1: yang
0: alukum na kwa ke ne kawe niki askalo madele den to le kai kido na mas kaula na kelen se kaw kile ki ngazi du megila
1: na gi ina na ma en jamme ngoli e uto abake na kaw ye maninga la yel mbaki dombore yang kido ngale ye
0: niki erra
1: almas na ke na ke dara herang de nyanga san kerenge li
0: ei
1: ina real kaw se la wala se
0: wala se haiba niki ngazi te mungi sa duite wala te bunga duite
1: ba dimbele pat pago dinga belang arana aranga
0: namang
1: na ilol katuga sa alumang ye wonde palmang ye ala king city omang
0: ye bana kurudungi
1: ye gadera murudi gadera murudi
0: bat ye kurudo nye
1: na kurudo nye mang na ribi risi
0: na ine nin kuromang e idok na maskainga na dai ngore tebunko ali inkirsing ye lomfin ke ngota lefia dingala kay nes kurru kay ala lomfin tare nga sejaja majara ma mburgo kayin sina kirsing aliyei na kayin ona kayinga al idin kirsing al lomfin la kem ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama dan jingo yar kikanna dengin kirsing nama kel ayi alan ka gid ilalong al kayin kilalang lomfin otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na masa kiwi ke domoran ke ankorale lompe bay to birde bay nes kuruke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye siken uto nga jasike la liye kwa
0: baye to
1: bir adi wori na ngenes undul adi janinga na ngena inni doker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alang pia ile lompe to bir
0: kitogin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: asoye
1: kibrai
0: ya na inang namaye asanki ngalong majaram bayen albaye lomfi yetok asallon nafi nzi kuroke al kibore foreign coming along fi
1: aso
0: asoye alangi na kawruti badai ngore al a rike aliafia nskuroke alan kentare ngasijasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa kaine ngaminga al kunti kai na lomfind den ko isijeseli la
1: lolo
0: lolo
1: na kan eno dok umman asa dombore si good aman basin kuma he lompe abaye to bir kurudo
0: nan janga do nyei
1: wala ko isi asa ye ngwalang era nan sitinel ba undule narang abaga le longalang era nagal yes en kwa ali tirin kerinjawnge namado krimping do akebal gesel yesi
0: namado gelie di meto le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami atin kwa lan ku isi jasi nasno se sarta ja nani asallo si kwa alfulunja
1: ba longalegisa
0: namaya ngano ira alfulunfia namas kwasi ni ndirsinki ayenga firi kwa namakaranye alannu mbelesi allomfi kidomong addemfia kel kamya ayenga firi ndiyo namas lom den dom den fulung den ja timemfia namayei namas ngwal diobari kwasi asa kwa namakaranye alankariya lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwefi namayei na deldisi kikoromuni
1: ya
0: albaki kormuni namaye lianas lomfi sidok simwa yengaba namaye ngwakatane deldingwe ngeng kusengangu lom deldisi ke koro alanga umniba no kalandu intaski din sarta a alantane abay longono koro ele na sasongage alan deldisi munia alko agirge njaka ka alamba ile sarta longola namakafia namabitigirfia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nuto ngasikaro
1: hai neji mayor maye egen na ki insartasi se ngang kabak gidigir kababu kui kuro na kwele lang ele alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ala doya lang elba alang elba na ye bele minkering ila nule ela
0: minkering el in no lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joe ngiske
1: yang
0: alken kulinga ye namfia na karinga rande embele kel kamya na yanga na galye worigi na dien worigi ndeng irifia aliyene kim koromuni nese ngwabini madu embele kel bamba na otanga jitali bilong alangi nyet umni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kel matulle ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi angal ge kwel na skill istemfi na mayon kwa al kusaso ngukumni nge na kana ku sengu del disela nga umni ba ke koro na mayeyi naskafia nasnosi inquire na sartai naka a
1: asoy na ene gar alang ena kwa ba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel walal riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sartaliena aliena bidigir kariya albe ene bidigir kariya na enen sabaye ba wones kuroke kenje an sabba do akeba alang elna enqual ridikena won den kuringle ridigisi gesel alwo ko ela lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana ele
0: sitia aso gisame no soccer lekel na skaiti
1: aso kibura
0: wo burgo ese jonga
1: ai su kwa ya
0: abaste do mo
1: kakira skaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat kakira kan
0: gani arado kaba elie alandain dara jain herrale azakayin na otanga kidin kirsing alkis kangul na yengene skoje te bunga duite bana den kirsing de may umuna jamba gibet samsam jang aljio
1: ai bat ji ka kan bile ngai nele
0: la bile je no ba
1: inele
0: ba imbara dingil man tulingi
1: lolo
0: algal jan nesan dogola se tindungiri jandel na kwa
1: si uto anya
0: mangal kiterang alto yake ngamang dai elendo imbara gal
1: ka
0: ba en kaya na elenkel lelanto ya
1: al
0: osa ame
1: ka
0: ba ningal kan ni imbara na squasi ki kaimel ji ai ke dogola ai se bonga na ai se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tingi nan al ba ibadu won se tin ko ni no umel ka ba ai
0: bal ba
1: imbara si inan ba tenta
0: ke dogola tarangal gal tingi en juro ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egen igi
0: de man abas kawle kayin abba kam sen sursi aji ani ai se jonga aji pilan ai se jonga aji adam ai se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oro ne idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egen kine makila lang ya sakin giwi
1: na ko abas pay denyi gingi ndia na
0: ana
1: tari yo rubat
0: kaban dina gitar nas kerkerin
1: ya ye tarang
0: egen
1: na mang bat al ginya mangala jumma ba mang kanido kabas awala anyasan sukar digeliye bat ide nama yo masigin dio mang nama umana bat ridik hir kasi mang bat uang ki dolang
0: yang uang ki jurengan
1: uang ki jurengan bat nama hir dik kasi mang
0: na kainas gutnas beterkil
1: bat ide kakal wala kan mending dok ide bat kamal salan doga yo mang nama is mete bat ai erilang wala mandin ona don sukar
0: kan was earnest kwade ngi beterkil
1: wala ona don sukar ekel kan galki hal elle kamang bat hira kelam bat kelma istinel ba ekel dama ngwa bat yelan sukarin julu basama ina anyo
0: na bal tin
1: gwade ngal dan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa su na kwa dara kangare
1: wa mana kwa kangare na bat jore nga sabato kerele mang na wu nga sabato bar ai lele na kwa bage bianki nga erika wetia mang
0: nama ma kirul ba wu nga si kwa kazin kuro nga wa akwa nas kuro doro ke nya
1: ai bat jagilala
0: ide kan ki wu nga kan ki gal etin longa dingale kain dogo sido kinga kaniba
1: bagia kauba
0: namas ingwel namas yensi inkige al dogo lage maran kin kwatar na dogo lage baji du na etin ni pia na dog bale pago na kiden tongi man ile duzi kido go nuen garu yingal abanga ke yendo na dog asa ka kai zan ki rai nga incoming yes ki rai nga bel bi kas berdingel
1: ji ela se yonde ji do wala ken natara al indrendian saban boru ne kanna kanga itin guto wa dinga ka wani suto an kiwiti an guta dai kiwiti
0: amma kariya ka an bat ila woro juro ke guta ka an al yumuna squad en
1: ayi la ka ba ummo al ya jalpa keman na tore se ko edi kariman namas de en ko ila kariya pe man namas dok ase kier dok kier kariman namas dok ko ide nama ale na ngena en ko edi man asa kai nes kare ya pin ba man ido asa a ya tore ka asa o kai nes kuzi na ndi ngi zle na na mala ngi insa asa kai na man bat na ileres bulo ba man asa wai man ekel ido se ale lo ngalan kuye
0: alan ka kuye
1: alan ari kus oto ale la kawa gal ina man kin na wo ga banas puto dawo kawa man alan kiya na in usi kawa ina gal jure ga man na man ka me lololo kira karta ba ho wa ge
0: egal
1: kera loas hakay
0: jure ngam bele segal
1: karta ba wal karta ba wangi
0: ne jid duo uto juyi
1: ne ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasbe se longela jure ngam bele se juyi duo se sa da nyiti
1: ne ji wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kila kwasi kien
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buta
0: na baye na ka lokeli o se na minye kido jure ngas kien bele ngas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye ale ina da ndara ja ngin herade kayinsi na inkirsingal otanga juru sa kayin taklita na ki kwa kumuna kawe nas kayina kaw jayin herale jidok na in make kwan jayin herale jam wo burgodo kira wata sewal masurural jing
1: a ak na wo ko kwa alanga kwa kiranga sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin mo kayin wo kayin gel ye bat atin kwalan kimo juyi sa dal sa si mobi
1: juyi a
0: jidwal gi kuye na ngame asa 12 sa dal
1: ya ah ju
0: maranki ni galonye abonga ala nguo koroki itama nasim borafa takawe kilagena sadage
1: nasim nguo kirtago
0: egena sai kama borafa tagil kamuni marangal di nyamin anan dosi kuyi kal nguo koroki nyana smaram borafa takawa nasu nguo ki borafia
1: na gi ine
0: marang anan di dosi mbamin asa duo sadake basa den ko di gwai na awo bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi mbe ngi duo sada sake ba alan ki utukui alan woji ki utukui ile duo si ye ire auto de juyi la sada ka skalo le zawrti atiki ngwazi lom fi ki runga war bawa ile lo le sada ki kanen do rayla
1: ya ngi ine gen nama en jame ngoliye asa do aldo requel nagal sada aske banela ri taban undul baye walgal dola skuzele abaga ni bena yina manjamin abani bena kuye albas waja surkanye dar
0: egal waja surbe
1: asa do e wal iske kenga asa dogal kuzel na bibuya wala ni wala dimbere ay longina
0: sada illole ye balba dogal nderi leye kam ota sunga ke manin duo ke na taringa fi ni grisa sunga sin buriti ba wala duwanin ki kwa reje na lo wele na rita kayul na ba mari to lebang na ma duwanin su nwa kire na jumu na ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nus gi jelel ki la dolang injwa halba sa daga yalangi kuye
1: ay la yo bat in isaran din beren karina ko roba ina ma
0: bitaran lo de al incoming ay avais in gengi jitte bu gasa jambal ba ki se din te bu jurama au kitaran otakeral torik nin kwa kawe man neski ngi sitte buya do itaba man Ali elda endara jangin heral ekirsimma.
1: Eh.
0: Awuna tintaran kurgulin dogola kan kurgulin ngamarang.
1: Eh.
0: Ki kar helalan kurgulin. Kuma kawine na dai musikin geringo.
1: Eh.
0: Nas a kawnes nas nas kerne ngo komos musin kikibando kwa.
1: Eh.
0: Na maning arage ga dongon dongon nyenka.
1: Eh.
0: Dogola kan ria kingina.
1: Ye wo keren baba abado gitere songa apaja mamang.
0: Eh.
1: Kado ba welang sefi waji si ak ri na kain wo anen ka.
0: Idin gol al dogola si ausai giti gol.
1: Kan dogola jikin dogola na.
0: Ni dogola
1: ak dogola u keri u do.
0: Kwa hinga me ye.
1: Eh.
0: Anan din pie mang. Din asai ne spie tiel mang.
1: Eh.
0: Tarang albas alo spie kilo jendel na jadni.
1: Ah dogola u keri.
0: Nyela el kiye jundi ba anan dogola skie muwa etrik dok ausai kingiti. Naskien ko naskeringel
1: e kadu ba na menye dola uru alba urka ninge kin rasa kana ba man
0: e
1: na egel e na
0: inenin kuroman
1: e
0: namaskai ngone kayin man
1: tollei
0: e ina kagi juyi ilalong asa kwase sadanyenti
1: ya
0: kayin wasna kayin alda indara jangin herale
1: e
0: namaye na otakiti ngirsing sogan aliyei ne lonaki kumunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri nama otoye na kilan kirsing ye juyi ilalong asasada simofi denina alingama nga asaduo wai a den koy wai nama kiya na suwaji na waji kuye kila ilalong alasada simofi na namas kayin den ngirsing a majramben kin otaki ngi sikai springitia ilalong jaing herale dayin jaing ne lon asaka ilalo ala herale kan wala kan ni lo di ko ndio ko no uto ngari kari kaw kari kulitiye na kaw algis kinga sita mo do tiaba di ay si jerengel
1: ka baka in si jerengelie al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina terenga dara dara jaing herale
0: yani ko ratules kan ni
1: ko na batti de lo kan ni
0: egel na ba inna la ngigelie na oto ka ndo gola dara ngasi konena njamelke ni ne kundule ne singame abba yel belna ilole ndara isa binga ke omang yel belnas nas domong orebago kaba long alan die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gidi dogola isa teya kerengeli
1: ki kaba gal sin kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do ha doke
0: ota kit kelie algis kinga tabunga do itaban na malo di kondi ko
1: kanye do ha doke man bat yen kuta vas balinga ke namas kinga si dinga la tabe ha dola kinga ba no kani
0: ila duyi
1: bakani na ur kani kari
0: ila duyi man
1: ila bakani na ur kani kari do la keni
0: ji nanjelu al kani na ur kani kari ni al jiki umura nyange na wenga osondi le fegeli
1: ajegela ba
0: maranye indo to do man ke ngayenga do itia duna ayenga teleti le gariti man na kamso chiri le gariti man indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina sai yiba
1: ya
0: na duo so mit fiana jiya jiyo ba lan jana duo min jama kiri ila jama
1: itore
0: keden itore ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ai da ina kana ka
0: ba school ni ti
1: ken ko na ka ba ken ko na kela mi so
0: ga na to na gi ngo yede ndio ka ke jias jalom
1: ai ba ka se kelen le zo ba
0: mara ndingwe adangwe yi itelal de ngi mbadi di singalo ka nguwa
1: e ger ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: na mongi jawina itijawi zata na mongi ne di di singalo zata
1: ha na kana idi lo la sima ba ba panga turu ringola ai ring
0: ba e ger panga turu ka ba kida ngoro igel la mara nyengel kan erike illa kiki na kwankona
1: ti kwa mbele
0: ila kwa ne ngwal di njuru iti
1: lolo bat kela kwa sekandu
0: ne kika ngungi na kinuto ngase asker ringel ba alan kai ndogola se do kien kanne
1: ila bat se di mbele
0: ne juyi sada kas kika simopi
1: lolo
0: ati oto elona duo ila duosi na koron kuye na sasonga kuye ila duwe kamane ngwa al kwel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ila duosi
1: kel
0: na kila kage oso mana mankin tori kingasi kayin bas gisi asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskou yeli kila kullo otaga dinga kinde dinga rakara ba
1: egal bas egal ay jikala ota tarasae
0: yegal
1: nanaye
0: yesa kaljelu kanyato ya na ki ngwanga ni kina arasa ge ki kai anan anan kilmasi moy basumburaw kaangu na udo koyo na udo kellingo
1: na kin ala koyi ba
0: na kina jeru dogola abas koyo spenja
1: koyo
0: bas to dene ni gibas
1: bad namu to dem bas dom min long uto dem bas ay
0: ko nan si ota dinga kele ba koyo san uto fu kafia nan si ki fu kafi
1: bo selman dogola ngal dinga le jawe ba
0: atigal ma kal benen sene kirsin Belen zeina
1: kisin.
0: Egal?
1: Yang.
0: Yi? Atiga ko esa muto di kofia na sin di kofia. Ko ena mas dondome tagi. Ne ki ka yinkin. Ne magelen ki kiane yang uto ngi tigawe.
1: Di mi. Uto ko ena
0: sin muto. Si mo ke nga. Oto jeba oto. Elimi pan na yasi jegila. panenga seti ni utaka uyeba. Oto pane kwesi jigili. Aisete aise dom.
1: Ista. Bat erain mamang seanse seanse. Dimele ba se dimele.
0: Nae alel kabe dengi ale kuro. Dengi aru bas dengi tel tini utaka uyeba to basingi longa na dengi.
1: Basingi longa na dengi. Ista porulai. E bat ine jigila la. Dimele matarasi mam.
0: Kinema yenge.
1: Na ilole.
0: Kinema yenge. Al otanga kini. Ana kinga mengal kau. Marang kinga si temu ezuti apa.
1: Yeah.
0: Ne sadaye sadaye lomfin donga king ne lomfien is king ken kebin ko ngerel
1: bat ba
0: ine ki duin don aken
1: but,
0: duin
1: but in wo
0: kere burgo i think
1: wo kere bat na min piana ine ki allan dora jera man bat ka ngisi wo bat alsei ne kinga si dog man ka ngutu on kital ken mingis allan min war beta man na alla juisi pak ta ez yaba man adi do ken sada ne sada ka ze doke ina lomba sada do ka sa wori
0: Again, I can't get a little bit of a little bit ki korong asi ala kauba alom fia fia ba marang alang au aininka kainang kong alom file kago
1: tolei
0: atiki sada kweli
1: ore kwa barang albang mawala alkain kwa nyetin di mang au nas kiti keringelie alki lon pinken dorage al senage nasan do kutu akiti kaungelie kitale lombe pianas inalam beta mang kira alba ye ela pal rikia arias kambasan kanye ela un na lombin de pal doker akeba alto lengazipi ileye
0: namakayen ko ngadele kare
1: na esikimo
0: yebe sinken ko bin ko be simpoli
1: na esikano
0: marang ki alkauni ki incoming al abon akela na duo kuye asan sadat ekela kira kazime zilonga la unduro majar mai ka sois amen sunga asaji ore kwasi nan jago alan kayen ko lombin file kagiti sadan samba
1: soyi

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki e barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai milalan dai donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kanni alkayi ngana si ina kibi ngankaiti na mandai mbara hadia al ela yara si sunga o ngana ela balangi donga ini na madoko ela lang bago kisensi sunga tagatini alambe na sifiraba na konga iri bagi na rim mengis ba kien juru ngankila na dok bara hadia sikani kisena donga ini idine dok si sogo udi ngakena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yeni
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bo mungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga are sangay la molo jano lobilo albayin ki lo karkalale na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanan den kirsmo asoy
0: asoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegatini anam bago idina diin jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsmo atingi longna duoke nes kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga al kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to ala ngini kirsingo ni na se kay ne se kunga bana mas den so kel kam na maken nes dang al di kun asoy
2: tarigis kao ala radio samar le bel na fori radio sibagil facebook le babung neskien jaro ngasi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olon kering jaw min ki juru tarajang nan ju ni dungo jang aw na din olon dayle fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelkamine kayinga namado kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namado wela langis inwa atingi longness duo medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namo wela lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundi min jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kena kasir rigel na jote ng alam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duwite ba bes kering jawiti kangen eskay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas giddo arike ne jiru gwalam badde mbam ela jabon ayye deleke in ko ela lam mandinji hikma jagil na do kikil ma jallung wala ajwalan ko tuwa jabon na ela ring bam jabon asan ela arisi kidi mbarang arraja ba wala lantin kilmale ri ina jaba do mbara kangen e marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngadu arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi yana jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile nina kinkele ilin osfia indala jina makaja din surri janna karinjawe le la na jijwe ni nyasun kuo jongo na ndi mbara le songa iri janga imbele nama songa takatini ya sanki inkanungu ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badila lang injwa karoga lang ane ele lole ago wala kangi na fila ing erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangi lon zeni ne algirai
2: egale la yei yei alki kwa ambele inke ming algirai
1: auja
2: ela
1: ba injwa alam ba indala njani na linduo fi marang dimbera sendel ba marang nama wala lang injwa aming ilon nagirai yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwang kang uge dikena hamasingi na dikena wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangin juala di sur si alun kuro jani mungkin nasin jawal kuro aja nga ba nang itingi kasalin ku egis kariti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba jin juala ilang ya wala sang ki ya ni duin sur si kuro ani naka inga risi ya ilale jite ba marang abin ji juala lang in juala alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangi regel marang alang injualang itiriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin oro dun en dorale pago wala nay in leke da anna bas din oro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala basi el erisi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngwa ba la bal alan tulle ku ziya duin jamin lena men dalay
1: e di mbele do se ene basi long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al minsi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien e yang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik ben go alan gindo gani na alan gis inen kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ene no wala ngin wa e ko adinga simin do ken ale ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang ire ne lung lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngale je ya kama nani ki ku akir ngang ong aba ya ankwe ke nga bizad mungkin nani kangar na lo ker je aba gal abbo ke nga mungkin nani dog baru ngakir ngale je fa ing ari bad marad zeni nal kwa kimitil in kaminga hila dora dilin a ji abin lo ne ki ku awisim bo wala gan doga nga ke ines ne yang asikir julti banyo na lo ele jagal doga duiti
2: fa ing lo ya to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir al baru abonga en kaba am zurani majir dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aba nyanga matining ye ki ko akernga ong na ko akernga bullinga kira yen ki anga ititi alkenga ku yana maden kilmaleng ile ri runyuo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyuo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke ko akiti ngal bongo alen ji madin ile ko asiza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duin ja wala duin ja aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku inga duin ja mungi nan kara ya ngi diele marangi dore ite ban sin yen ki wa ji an asijare fa inma aktar shi ko kidles e ruj rigin aldi jona ko ko akiti bonu jitori ki an bonu ba
2: lala
1: bulling it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kidgal mungkin nani di bulling kwa gezadu nang ki re kwa gezadu marang ingeri ni di en dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok e gis amin kwa kay ne ki ki an kornyinga kwa ke niski dole min kien iya antonga ke kawalite ya. Kisi eze ini sabba kado nama ina mwale iting iya nga do koronge. Kaa ngine ka ina nga ming. La anna ama kwe iti izde mbara erike. Na ye iti ska ina sa lomba yaani. Asang ka duwang eringa omalaba. Wala lang ka duwang ering urua aldiba niska se do kelal. Aba oto diin kwe el nis uru ladi iya ama nga sa anin kwe ering inan ke wala si juri inan kwele wala si hala oke. Namas uru ladi ji nama jasi benjeng na jonas julu anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala ji lwa janne sang kwe si ila eri julu wala dina kimpulo jabuno jona ila eri julu ide jiba akke denjeng diin kwe sa si gira julu ngiti inka nama orre kwa si nis amin na koronga is emba udi naka kinsi kwa songa le egila diin kwe seba sinjwa indua sa ke atulei marangi ka hasi ana ilu ina jwe ni nyasa njula ele tihile azulu ba aye ena kwa ingi kange nesika ina ngami la ana ye ele tihile alu kwa ingi ye ela kwa ingi si dembara kena dembara mwara jula ba ela nawe ide jikuwe si indale in ane jawu asa minden iti kigira jawula
1: kuroja nasa nye indale njawula
2: aywa
1: fa ine bordu ye di mbele se na marangi ine bara dogal al rimme mpea bara fatna yaani mbele ngal ko al iya adiya ke nes dogola sin ka me ji ali long ala in duolen so wato lejan ji ali long ala duole so wato lejan din ko esi basi long abu kuro janni ala ngari julen guro janni yani ila sin jami ngali long ala ille so wato lejan ma tu ye illogel ille duoto leba yani ila wala kama ila ko
2: tulle asa din ko esi in jellum al ele duodi gile so wato
1: doyi so wato le yala illolen ji abajolen din ko esi ko to bu walen je ne ki ngari den kelma abawba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolleyan jimu kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au duk tolleyan age dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile si jijel maran ko adinga kin hatta kiyen dogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji si so jo nema jangi tinis dien bara si
2: injami ngal ni yaran injawe uto ni
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni ko alan dien dio to si jere ngene injami ngal bar ngal so joel ya ingari min tore gala amin jo wona jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale
1: barngale so ko yi nama marang den jo yi la ye ko yi ke barngaso ko jo ko en ke ngena roko bi en kangye na skule nan kangye na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera isibinden beren aye en ko al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kel ma le bi re marang lomvi
2: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalinga kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na dogo ule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngeri marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ari mo yanzange duona de ngungine sken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longala injaluna in wala jiali longala ille songa to leja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jengena ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jengi na stio na indu di nga stio ba ba in longa sa hinjwa ko si ala ke ba dim bara ye al dengi ngar ngunyu na stio marang ji bara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sike nga lan ji taga jurgona sti marang kuru ala yi ti ba duin kuya jones ker gel al asker e denja mungkin nang Allah kuru ini na ela patara le jago marang ji na joaba
1: do den si mungkin ni den dulu tu lo kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ga mungkin ni ele lo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mara si jua na si ngi marang inai sa nyin ti ba ye di le songo tu le wa bara dog alan kibira ini alan jiki ke ja marang gi nu jua ba ye di le songo tu le indala ye nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na ye fingi ti na gi ra runyi le la na gi aba jawngi na si koran ki jul ngi na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi de basin tole assisenge maranga sa ginje ma jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim biono burgo non ki ke yom to birin namba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngafale ele bele simway ba

0: Jasang bika iya nga, yani kika iya nga kwa nyet, apa dua ke anak dia kuasi kila terigi amil yang fingi insem raja kas, din kuasi apa erile kas ringnya ina jawab lo hotap kenga hatta nentong ina erifiing ina jitifia, bas injua duin kue insem maulo rimenga laispia balon tulle e, wala maulo akwa balang ing eridile taras ye maranga jauh ina idenja, na dogma salsi jaldo hasigi oton sogile dua inel ing kara basi fiya na mang enne innan tawirin ya na ken kwa ni kawe haji jalun sa indu kamara ni hawilin fiya lang in eri kara balle fago dok so nga hawilin fiya ba jidin ku al girai girai al adwiki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku se badilalan de le kuru jani al yana jan ya balan hamas jani ela jizata in sujul ngiti duin ya duin al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingiti ni so nga jorti bara nga man kuro jio indala si ji yes gira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: mo shere min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadi nga a ines kan nga ba innu wai a kwadi a mungi nesin tabiri zi kan nga wai zi marang wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duosi nga yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lotarai fa ine ki gajibe si long ka ki were a ati dogola zi ke nga ati ko panga zi gani zi mugar na ka ngi ma di gi duosi dio jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki muto nga si kulfi
0: idi
1: duosi jundi ne kilma dio wai
0: Lia ba, lia tanya ni
1: kuarang erivia ya kelas amal fagi dem.
0: Anak kuarang fingi na i dem ya bambil nak abas abas tanya elbal dor. Oh ninja le duingi aku kurune jio. Anak mera awlias elwa. Ya duingi aku fia ya kasih kembali sing aniko. Ini ni orang anak abad awal akhiri.
1: Di jalan sabar hadiah ing u. Ina lombal iang aku deling.
0: Abang aku
1: kena tahu. Abang aku ini kian dogola siki indoras ya. Nang amil engka. Neng gua kata abang ini dia natari awun songgong awriti ini ji inang aja awun ji inang aja awa. Sedeng ni kuadi ngaruk inang kain kula geba wala amang kula geba wala uang kula geba. Fakir nama illo si kuela lang ingko. Kial kuela lang dayang wara si kurukani. Din ku illo lang erila ke wala jidi sur lezatu. Idi nabat marat kama jibar hadia. Mungkin nanyang ku itu lerunying.
0: Na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
0: jaga ja
1: ati diam bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma enjo alba juela na ba eri si nafsu indala nja
0: al
1: ele duon ton jegi la ele bela ye kelam ye bu ke ngaru yin ne ke ana me inde ne sare do na ma ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si ya si mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalang alzi e itinum duolang eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongal halawa ke ola yir ke ana ma ngwa karo kasina albawel fa hasin dalan alzi gijula giya ko edizin nokta do bulon ala dinzi nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majoni juru ngola lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
0: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko ina kauno korron
0: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage no doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wi ngaja an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yen pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko si jeno jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dora le asfago balan wi ngana ki ela wi ngal ela duon ko ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala je ngas ke ba na kias ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngi sin gisin kwa iya kal ela ungi ne inan nan uronas e ina inan as en abalan e nga no mo dogola gena fal kuritia bi inu yani ne ki
1: wala ka inde ne gengel ma ka ba ke ela real ji inde gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inu egal i alfilani ko ezi jagil hatta tin ji ese jemi wono ki
0: ruina ba ruina jo aywa
1: wala ge se abdi lo keri ile bere Egal, jangan fikir ini yang jadi ya ilah.